92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Muginom, we get 4-10 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. Jason Derulo, new call for you, love not war. Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagad pa lang, panalo na sa sarap, mga sweetheart. Last hour ng ating program, kumusta naman? Anong update niya sa inyong mga bahay? Lahat ba nakapamahaw na? Lahat ba nakakain na? Lahat ba nakaligo na? Papasok na sa trabaho? Di naman siguro lahat, ano? May maiiwan din naman sa bahay. So, kung lahat papasok, sino magbabantay? May mga ganun. Diba? Walang tao sa bahay. Lahat kasi nagtatrabaho. Lahat working. Right? O, isang good morning. Unta, mabunot na ko. Itong driver ng Fragman Taxi. Magandang umaga, ha? Shoutout sa iyo, Anthony Panya. Padayo lang sa pagpaminaw, Anthony. Sabi nga sa kasabihan, kapag may tiyaga, may nilaga. Ha? Magandang umaga rin sa mga taga Purok 12. Ayun mga taga, ano din, sa South Maramag Bukidnon. Good morning! Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan, ha? Kaya sana yung maganda ang inyong mga umaga dyan. Ito pa, good morning! Another one just came in. Sina Zoe Pacunio Veralio. Magandang umaga mga taga 787 Laundry Shop. Zoe Veralio and Janet Hidalgo. Mga taga 787 yan. Good morning! Sige, mga naglalaba dyan, magandang umaga.

0: Ang ganda rin. Sa lahat ng mga customers, nga guwapa o guwapo, nga always ka pala ba? Maraming maraming salamat. Sa mga banda yan, yung 787 Laundry Shop. Habay, buntag sa inyong tanandiya. Magandang umaga rin. Ito, isa pang laundry shop din. Wash and Go Laundry. Mga taga Yakal Street naman, Carmen. Nalain mo yan, ha? Mga laundry shop, nakikinig sa atin. Sige, padayon lang sa pagkuso niya. Hindi naman kayo nagkukuso eh, machine naman eh. Sa pagbabantay na lang ng mga na nilalabhan. Si Jocelyn Taladro, magandang morning. Maraming salamat sa inyong pagmaminaw. Sana'y maganda ang inyong mga umaga dyan. Ronski, Sinaon, Bacana. Mga taga Upper Garment Zone 10, Purok 6, Abana Street, Cagayan de Oro. Good morning, ha? Thank you, thank you. Alright, ito pa yan mamaya. Another winner na naman ng ating i-draw. Sino na naman kaya mapalad na mag-uwi ng bugas ng groceries and spaghetti? Abangan natin lahat yan. Still with me. Ako pa rin si Jason Steele hanggang alas 7 ng umaga. E-text mo lang ako ng e-text, ha, sa 0961-8924-927. Otro, that's 0961-8924-927. And for a break, magbabalik ako with more. Standby lamang ang sweethearts, ha. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng Heart Go!
1: Heart 92.7.

0: 32.700 FM ka gaya de aur seri 33.700 FM bugino and it's palagi tinche munter de for you. That was brought to you by First 345 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! Isang good morning, Don Castax is listening. Kilanog-lanog karon. Magandang kumaganda yung Grace Wayne Hardware. Sa lahat ng mga nagagandahan dyan, sa lahat ng mga beautiful ladies out there, at sa lahat ng staff ng Grace Wayne Hardware. Good morning to Kyle, Lady, to Lineth, and to Ma'am Jessa. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Raptor Taxi, Ananu. Magandang morning then. Thank you so much for listening. And mga taga Indahag Phase 1, si Aljon, Admos Taxi, nakikinig din sa atin. Oh, magandang umaga. Maraming salamat po. Pa-shoutout daw yung driver na bus na sinakyan niya. Yung conductor daw ng RD Liner. Naka-Hard FM din. RD Liner, good morning! Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito magandang umaga rin ha. Happiest birthday daw sa kanyang apo na si Elijah Chester Hermoso Sidilio ng Kibawi Bukidnon. Happy birthday Elijah Chester Hermoso Sidilio ha. Ang haba naman ng pangalan. Greetings galing kay Daddy Boy and Mami Finn Hermoso. Yan. Happy birthday to you. 8:34 on the clock. Ito muna, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic. Alamin daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic. Alamin.
0: Nasa lidya natin si HPG Noel Combati Aranco ng Hard Taxi. Noel, good morning!
2: Good morning, Jason Steele. Good morning, sweethearts. Meron tayong mahaba-habang pila dito sa may Mambatangan, kaliwa at kanan, kasi nag-checkpoint po yung LTO natin ng maagang-maga. Kaya dahan-dahan lang po tayong lumaan dito sa National Highway galing Nangalae papuntang Cagayan. Naglalakpas natin dyan dito sa may Puerto going to Busa, Galaxy. May kaluwagan naman yung kalsada natin, kaliwa at kanan, pa yung palabas din ng Cagayan. Paglagpas ng Galaxy papuntang Lapasan area, maluwag din. Agura Road, buong Agura Road, maluwag na maluwag. Papuntang Gabukayan, maluwag din. Saka papuntang Makabalan area, maluwag.
0: Alright! Sige, may pasayaro ka ba ngayon?
2: Kapababa lang dito sa may puntod.
0: Congratulations. At least may pasayaro. Marami-rami. Maganda sana pasada ngayong araw na ito. Maraming salamat sa iyong report. HPG Noel, Combati Aranco ng Heart Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasalang nadaanan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group Noel Combati Aranco ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Hey, time right now. We got 836 times and brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo now with the meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
3: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try our cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
6: Our

0: 92.7 Thunder FM kagayan de oro city 93.7 Thunder FM Buginon. Carly Rae Jepsen for you. Call me maybe at 8:47 at the clock. Time check brought to you by Magic Flakes sa cheese, sa kalamiyon, sa cheese and crunch, mula Bipod, ang break ni mo. Charles Lanera Ganda, Great Taxi. Sabi niya, salamat Hard FM. Kagagaling lang niya dito. Nag-claim siya ng kanyang bugas, ng kanyang groceries, at ng kanyang spaghetti. Oy! Maricor Modesto, magandang umaga, mga taga Zone 5 Bonbon. Shoutout ha, padayon lang mo sa pagpaminaw diha. Malay mo, mabunot na kayo ngayong araw. Mabunot na kayo sa mga susunod. Ha? Basta ang may tiyaga, may nilaga. Demsoy Robles, good morning! Maraming salamat sa pakikinig. Sina Bobby Soon! Mga taga Promise Land, Taguloan, magandang morning sa inyo. Mami Marilyn Gonzalez, sabi niya, happy birthday sa kanilang ka-candy mate na si Engineer Judy John Baang ng Bureau of Fire Protection galing sa aming lahat sa Candy Clan. Ay, wow! Oo, thanks, Mogi. Magandang umaga po, Mami Marilyn. Maraming salamat sa pakikinig. Sabel Incenso, mga taga-bulwa, ito si Nabing. Good morning, mga taga-bulwa. Salamat sa inyo pagpaminaw di Handa Pita. Para siya, para mamigay tayo ng bugas, groceries, at spaghetti. Alam niyo ganda natin sa ang area tayo bubunot ang ating second winner. Ruleta! Pili! Andito yung studio namin ha, sa FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, driver! Sunod-sunod yung mga driver ha. Oo, swerte ha. Una tayong isa. Ayun, taxi! Ang pangalan ng kanyang taxi ay Dukmo Taxi. Ang pangalan ng driver ng Dukmo Taxi na nakadaog ng bugas, groceries at spaghetti, Randolph Alaman. Randolph Alaman, congratulations. Dukmo Taxi, nakadaog ka. Now na, pumunta ka na dito. Isama mo na si Niza Jimenez ng Zone 6, Barangay Bayabas. Niza Jimenez at Randolph Alaman, congratulations. Dalawang winners ngayong umagang ito lang ha. Sa aking programa lang ito alone. Nakadaog mo bugas, groceries at spaghetti. Alam niyo na ang gagawin. Samantala ang ating The Prices Rise Overload at sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. At hindi sa atin ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Another break is in queue, squeezing the final minutes of the board. Kaya naman standby lamang, sweethearts, ha? Padayong gihapon sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko!
1: Heart 92.7.
2: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamiyon sa cheese o crunch, wala ni po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
0: Sa kalamiyon sa cheese o crunch, mula ni po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
3: What if your phone could be your front row seat?
4: Playtime Entertainment launches PT Idol.
3: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
4: Where talent takes the spotlight.
3: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 FM kagayante oro seri 93.7 FM Buginoon. Isang minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga, that's a cup of joy for you. Pahina, ay habol ko lang ng isang good morning ang lahat ng mga taga Kevin Enterprises, mga taga SMK, Uwakay, Uwakay, maraming salamat po. On that note, magbabaalam na po ako. Maraming salamat. Enjoy the rest of your Miyerkules. Maraming sa pagpamino dito lang sa Hard FM, ang hard ng radyo ko. Ang radyo!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Inihayag ni Vice President Sara Duterte na tinatanggap niya ang mga kamakailan desisyon ng International Criminal Court o ICC, kaugnay ng jurisdiction nito, at sa confirmation of charges laban sa kanyang amang si Rodrigo Duterte. Ginawa ng Vice Presidente ang pahayag sa The Hague, Netherlands matapos niyang bisitahin ang dating Pangulo. Iginit din ni VP Sara na hindi nila inaasang ibabasura ng ICC ang kaso, kaya ang pinakamainam na gawin ay paghandaan ng trial. Nagpasalamat din siya sa mga sumusuporta sa kanilang pamilya at umaasang makakauwi sa bansa ang dating Pangulo na tiniyak nitong nasa mabuting kalagayan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Midweek na. Magkakasama tayo hanggang alas 11 po ng umaga. Hey, this is George. At kayo po naka-tune in ngayon sa Music from the Heart. Hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Lahat ng mga love songs na sabi nga natin, life-changing. Mapapasa inyo yan. At, hello, good morning, Dr. Hart.
1: Good morning, George. Tumakad ka ngayon.
0: Oo nga eh. Thank you to the power of heels.
1: Ayan, nahil ka kakapon nahil, kasi.
0: Nahilaw
1: kaya nakahil ka ngayon.
0: Tama. Kasi yun yung ating QOTH kahapon.
1: Ayan. Good morning, sweethearts. Dr. Hart here. Welcome to the show. This is Music from the Heart. Ano ba ngayon? Midweek, Wednesday.
0: Midweek na, Wednesday na.
1: Ang bilis naman ng panahon. Magkakasama tayo hanggang alas 11 po ng tanghali, ha? Samahan nyo kami at sasamahan namin kayo. Magsasamahan tayo.
0: Oo. Let's join together.
1: Yeah. Napapag-uusapan natin maganda ngayon, George.
0: Eto.
1: Maganda ba?
0: Oo, maganda to. Dr. Hart, meron kasi tayong tinanong. Ah, may nagtanong kahapon sa ating mga listeners. Kaya lang, ginawa ko lang siyang generic.
1: Aha,
0: kasi sabi niya, George, ano, kasi nagkabalikan kami ng ex ko.
1: Ay, ganun.
0: Ayoko na lang banggitin yung pangalan, pero sabi niya, normal bang may pagdududa? Pag ganun.
1: Pag nagkabalikan kayo ng ex mo.
0: May mga inhibitions, may mga trust issues siguro.
1: Ay.
0: Kapag ba nagkakabalikan. Kaya yung ating question of the heart, normal lang bang may duda kapag nagkakabalikan ang mag-ex?
1: Yung.
0: Hi sa iyo, ha? Nakikinig siya ngayon.
1: Hi talaga.
0: Oo.
1: Hi. Good luck sa iyo.
0: Makinig ka lang dito.
1: Oh. Oh, ayan ha. Oh. Sweethearts, normal lang ba daw na may duda kapag nagkakabalikan kayo ng ex mo? Ha? Sige, paabot nyo sa amin ang inyong pong thoughts, ang inyong mga sagot, ang inyong mga nasa isip ninyo. Anong nasa sa loobin ninyo dun sa ating question of the heart? Our text lines, 0917-1579-927, 0961-8924-927.
0: At sa mga online sweethearts natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City, ang ating Facebook page.
1: Ayan. Love is sweeter the second time around. Ay. Ikaw ha. Di ba? Muling ibalik ang tamis ng inyong pag-iibig.
0: Ah. Kalamig.
1: Ayan. First Cousins coming in. You're 92.7 Heart FM.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. 9:34 is our time. Kyle Raphael. Libu-libong buwan, ikaw pa rin ang uuwian. Talaga naman.
1: Buwan meaning month.
0: Oo.
1: Kahit pa ilang libong buwan yan.
0: Oo, parang ano lang din yan. Parang Ogie Alcacid, di ba? Sa kanya pa rin babalik.
1: Yes.
0: Ayan. Mag-ahabalikan kayo ng ex mo. Diba?
1: Ayun.
0: Buong-buo ba talaga? Nandun na ba kagad yung tiwala, George?
1: Ako, hindi.
0: Para sa tingin ko, hindi.
1: Hindi,
0: rin, eh.
1: Hindi. Oh. Kasi, syempre, may nakaraan kayo. Mm-hmm. And siguro, oo, sige, let's say, lagyan na natin ang benefit of the doubt na maganda yung inyong motibo para magkabalikan kayo. You want to start anew, build future together. Pero dili ginamalik kaya no. Naagi, andyan pa din yung mga trust issues din yung sa isa't isa.
0: Ano pa rin yan? Oo. Siyempre, dadaan pa rin sa proseso.
1: Correct.
0: Pero proseso pa rin ang lahat. Hindi naman po pwedeng sinasabi nating sama sa siling, amuhalang dayon.
1: Yes. Diba? At saka, alam mo, ako doctor, naniniwala ako na if you really wanted to start anew, minsan kasi iwasan natin yung mga bagay na nakapag-trigger sa negative emotions. Alam mo yung kapag nagkabalikan kayo, konting bagay na makapagpaalala sa kanya, sa ginawa. Siguro nung lagyan natin yung partner dati, kaya sila nagkaiwalay. Nako, sasabog at sasabog yan.
0: Correct.
1: Ayan. Yung parang,
0: babalik
1: yung
0: ulit, di ba? Ito na naman, ito na naman tayo. Diba?
1: Ulit-ulit na lang ba?
0: yung iba nga nag-aalangan eh, may mga apprehensions pa. Ano ba to? Ibubuhos ko na ba lahat
1: correct,
0: ng trust ko ulit?
1: Correct,
0: diba?
1: Ito
0: paano
1: na
0: kung, nandun na yung mga daming tanong eh, paano kung eto na uli, gagawin uli na?
1: Correct,
0: diba?
1: Nako, ako na naman yung kawawa na naman. Kasi ako yung nagbigay ng chance. Depende yun. Ikaw yung nagbigay ng pagkakataon. Kung pinayagan mo, walang problema yun. Hindi naman natin ninenegate yun. Pero we just want to let you know na may mga dapat ka rin i-consider before you do that. Yung parang pag-isipan na mabuti at ipagdasal.
0: May mga factors kasi, di ba? Example, family na, di ba?
1: Yes,
0: parang, sige, makikipagbalikan na lang ako alang-alang
1: sa mga pamilya, bata. Alam sa pamilya, mga bata.
0: Diba? Mga ganun. Pero, deep inside you, meron pa rin apprehensions. Diba?
1: Correct.
0: Nag-aalangan ka pa rin. May mga doubts, may mga pagdududa.
1: Mm-mm.
0: Natatakot ka, actually. Diba?
1: Yes.
0: That's normal.
1: Na baka mangyari ulit.
0: Kasi nga, sinasabi nga natin, dumadaan nga sa proseso.
1: Yeah.
0: 5552, sabi niya, good morning, Heart FM, DJ George and Dr. Heart. Pa-shoutout po naman. Yan. Mga taga saan ba to? Ano yan? RD Liner? Yan ba?
1: Si Mami Virgie.
0: Okay. Estrabella.
1: Estrabella mula sa Lapasan.
0: Good morning, Mami. Good morning po sa inyo.
1: Ayan. Demsoy Robles, may buntag. Thank you sa pagpakinig dyan sa Maramag Bukidnon.
0: Ganun din kay 3008. Good morning. Pa-shout out sa kanyang agaw. Ubaob Family, Lopak Family, Gaid Family, Castulo Family, and Pinonia Family. Napoy galing kay Anton Azeron Amilao ng Barangay Santa Cruz, Sierra Bulyones, Bohol. Uy, kalayo ha, Bohol. Sa Bujol, mandiyay niyon.
1: May buntag.
0: Maadyo Adlao.
1: Ganun ba yun? Maadyo Adlao. 2745. Lahat ng mga sweethearts natin dyan sa Santa Cruz Village Zone 8. Carmen, kaway-kaway kayo. Happy morning para sa akin, George and Dr. Heart. May duda ako doon kung bakit nagkabalikan na mag-ex. Kasi hindi pa naka-move on siguro. At saka hirap siguro palitan si ex. Kaya binalikan. Or wala nang mahanap na katulad ni ex. Kasi nasa ex ang tunay na kalinga. At talaga ba? Sana all my ex. Hi sa'yo, Mr. Reiner. Ay, nagkita pala sila kagabi.
0: Ay, sana all. Sana all nagkita kagabi. Ay, naho.
1: So,
0: yung
1: ba dyan,
0: matagal na hindi nakikita.
1: diba? Okay lang yun. No? Importante, may inspiration ka.
0: Kailan ba kayo huling nakita, George?
1: Shout out.
0: Hindi na naman makaibig.
1: Na-hot seat ako.
0: Ito naman, mula kay Sama ko. 1671. Sabi niya, pag nagkabali ka ng ex-partner, meaning may second chance. Second chance is to do things right for both partners. Erase all the doubts. No need going back, but choose forward. Believe that growth is allowed, that healing is possible, driven or possibly driven by hope. The belief that things will improve. Never allow doubts as the reason not to build strong relationships. Ano daw?
1: Gusto ko yung positibo lang siya.
0: Positive.
1: Sabi niya, kapag may ano daw, nagkabalikan, it means second chance to do the right things. Sana ganun. Sana all.
0: Love is sweeter the second time around.
1: Ika nga, eh kasi, sweetheart natin, Dr. Hart, mm-hmm. na nag-address ng question na ito, mm-hmm. doubtful pa siya kung oo ba siya.
0: Baka bago lang. Baka bago pa lang.
1: Hindi ko masyadong
0: siyempre, minsan, nandun pa yun eh. Nandun pa yung sakit, yes, nandun pa yung pait, di ba? Nandun pa yung mga negative things, no? Negative yes, na mga emotions na
1: fresh na fresh.
0: Nadudulot sa atin gawangan ng breakup na yan,
1: correct,
0: di ba?
1: Correct.
0: Kaya nga sinasabi natin lagi, dumadaan tayo sa proseso.
1: Proseso.
0: Di ba? Ayan. Oras natin, 9:39 in the morning. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyo pong Heart FM.
1: Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: Gabi Kadabaso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients. With a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala nay lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM. Kagayan de Oro, 93.7 Hearts FM. Bukid noon, 9:52. Uy, give me a chance daw kasi. Rick Segreto. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na. With the meatiest and tastiest, the best Idol Hot Dog ever. Ayan.
1: Wala akong mikropono.
0: Wala akong mikropono.
1: Ayan. Diba, second chance na naman. Second sabi chance. Ng kantang yan. Oh, bigyan da ng second chance.
0: Give me a chance.
1: But you have to prove first.
0: If you're worthy.
1: Yun.
0: Oh, of the chance that you're asking.
1: Nakarapat-dapat ka.
0: Correct. Oh.
1: You know what, George? Getting into this second chance relationship, diba? Parang, ano nga sinasabi nila yung mga nakakausap natin. Medyo exciting and also terrifying.
0: Correct. Diba? Correct.
1: Exciting kasi you're going to start all over again.
0: Yes.
1: Yung mga sweet na things na nawala noon, babalik yan. Parang, parang nagkakaroon ng reboot yung,
0: yes. Yung relationship.
1: Diba? Pero, on the other hand, terrifying kasi nandun na eh, nag-aalangan ka na. Diba? May duda ka, may doubts ka.
0: Andun yung fear.
1: Hindi na kaya gagawin.
0: Correct. Ang ano naman, ang situation kasi, eto, dun sa, nakausap ko regarding our question of the heart, Dr. Heart, napaisip ako eh. Kasi, di ba, lagi nating iniisip, yun nga, nabanggit natin, love is sweeter, the second time around. Bigyan mo ng pagkakataon kung worthy naman yung tao, yung mga ganun. Pero na-realize ko, it's an act of courage to give a person another chance to be in your life. Kasi, eto nga, nagdududa siya eh. Kaya nga, kumbaga, kumonsulta siya dito.
1: Kaya nga, oo. Actually, sabi niya.
0: Kasi sabi niya, hindi ko alam, ang una kong tanong sa kanya, ano ba yung pinapakita niya sa'yo? Nung nag-ask siya ng chance, ano ba yung pinapakita niya sa'yo? Sabi niya, yung dati hindi niya ginagawa niya na.
1: Diba?
0: Oo, tulad ng pag-update.
1: Uh-huh.
0: Madalas na mag-text.
1: Uh-huh.
0: Madalas na yung communication.
1: Kumusta na siya.
0: Oo.
1: Pero paano kung hindi nag-update?
0: Ayun. Diba?
1: Dati ba hindi nag-update?
0: Oo. Sabi nga niya, baka kasi ano, sabi ng mga kakilala ko, baka pa-interest lang, syempre. Sabi ko, normal yun.
1: Yeah.
0: Oo, normal yun. Ganun talaga. Kasi they will show their best version. Kasi ang pinapalabas nila sa'yo, nagbago siya.
1: Lahat ng kabutihan, pinapakita yan.
0: Oo, lahat yan.
1: Kaya nga sinasabi natin, yung reconciliation would also lead to stronger relationship.
0: Correct.
1: No?
0: Correct.
1: Yun. Kaya nga lang, yun nga, may mga doubts. Bakit? Kasi nga, anong reason kung bakit, no?
0: Bakit nagkahiwalay?
1: They don't magically erase.
0: Correct.
1: Nandun yan eh. Mabalik-balik.
0: Yun din yung hangyo ko. Mm-hmm. Ayan. Hangyo na ako sa lahat ng mga nag-a-ask din ng favor or nag-a-ask ng another chance. Do not expect that it will be like a clean slate. You know, that wala nang trace nung nangyari nung nakaraan. Kasi no matter what, meron at meron talaga yan. Ang inyo lang i-prove doon sa tao is you're worthy of this chance.
1: Yun. Papakita.
0: Yes.
1: And one more thing, idadagdag ko yan ko dyan, George. Kailangan ipakita natin na consistent tayo.
0: Yun. Consistency.
1: Yun dapat.
0: Dapat yun.
1: Asya. Naku, nagiging malalim yung usapan natin ngayon. Ha. Keep your messages coming. Ha. Our text lines. Babasahin namin lahat mamaya yung mga messages ninyo. Mukhang dami.
0: Dumadami.
1: Isahin namin mamaya sa susunod na break. We'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here. Sa inyo pong Heart FM.
0: Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart. 92.7
3: CDO Idol. Cheesiest, our best Idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang Idol ko.
5: Also try our cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Ay nako, babalik ang muli.
1: Nako,
0: pwede pa ba?
1: Yung tipong I'm back with a vengeance.
0: Uh-huh.
1: So, di ba? By the way, Dr. Hart, it's 10:18 and the time check is brought to us by Bird Street Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos lang SRP per baso. Bili na.
0: And there you have it, Regine Velasquez. Very touching song. Para doon sa mga nakaka-experience.
1: Yung balikan.
0: Pagkakabalikan. You know what, George? Getting back together after a breakup means navigating to a delicate emotional landscape. Na pareho yung hearts ninyo.
1: Correct.
0: Is carrying a protective armor. Di ba? Ikaw, yung isang party na malamang nag-aalanganin.
1: Yes.
0: Gaya nga, nasabi nag-share sa'yo. Yung isa din naman, alam natin na meron din siyang hesitations.
1: Correct,
0: diba?
1: Correct.
0: Hindi naman natin pwedeng sabihin. Kaya nga sinasabi natin, kahapon sinasabi natin, it takes two to tango.
1: Yes.
0: Malamang nagkaroon ng breakup, it's not because of that one person only. Diba? Maaring yung other party ay meron ding contribution to that leads to that breakup. Diba? So, huwag na tayo magmalinis. Diba? Kasi sinasabi natin, ganito kasing taong to. Pero ba't mo hinayaan?
1: Yes.
0: Diba? Mga tipong ganyan. There should have a consistent, sinasabi natin, communication.
1: Correct.
0: Between the two of you. Kasi kayong dalawa. You vowed for it. Gusto nyo magsama, diba?
1: Oo.
0: Gusto nyo maging kayo.
1: Kaya you built this relationship.
0: Parehas kayo kumuo.
1: Oo.
0: Same thing with getting back into this relationship again for the second time.
1: Mm-hmm.
0: Kayo naman parehas may gusto, di ba?
1: Correct, correct.
0: Hindi naman po pwedeng ako lang. Gusto ko makipagbalikan sa'yo. Di ba? Something like that.
1: Alam mo, sabi niya na tumatak din sa akin, Dr. Hart. Yung parang yung nakikita niyang pros doon sa sitwasyon. Sabi niya, ako ulit ang pinili niya.
0: Diba?
1: Siguro wala siyang nakitang mas better sa akin. Alam mo, no, sabi ko nga sa kanya, kung ganyan ang thought mo, I will not invalidate that kasi nga, hindi ko alam din kung anong reason niya, bakit siya nakipagbalikan sa'yo, di ba?
0: Yeah.
1: Probably, may nakita siya sa'yo na hindi niya nakita sa iba or sa mga taong nakisalamuhan niya all the time na naghiwalay kayo. Ngayon na nakipagbalikan siya, kasi yun nga, nakikita niya ulit sa'yo yung future niya. Pero tandaan mo lang, ito lang yung ano ko sa'yo, hangyo din. Na kapag naisipan mo makipagbalikan sa kanya, isipin mo doon sa future kung yung future na nakikita niya, andun ka. Ganun lang yun. Kasi kung puro siya, kung puro dahil sa reason niya, kaya nakipagbalikan siya sa'yo, wala siya nakikitang future sa'yo, baka hindi na yan, ano, hindi na yan pa ipagbalikan. Sa ego niya lang.
0: Uh-huh.
1: Oo.
0: Ay, nako. Hindi naman natin masasabi talaga na wala siyang nahanap na iba.
1: Correct.
0: Baka may ibang purpose.
1: Correct.
0: Baka may ibang factors na gusto lang talaga niya ibalik yung ano meron kayo. And siguro napagtanto ng taong yun na he wanted to live this life with you.
1: Yes.
0: Diba? Parang ganun. Sarap kaya ng ganun. Pero yun ang sinasabi natin, hindi na ibabalik yung minsang nasira na mabigat na foundation. And that's one of it is yung trust.
1: Yun.
0: Diba? It doesn't regenerate overnight. Tipong parang ano lang yan eh. Parang parang nag-gardening.
1: Yes.
0: Parang nagtatanim. Inaalagaan mo yung tanim. Parang ganun dapat. Diba? Tinutubigan mo, binibigan mo ng dinidirigan, di ba? Dinidirigan, binibigan mo ng mga abono, mga ganun, something
1: correct.
0: Like that.
1: Inaalagaan.
0: Inaalagaan mo in totality, di ba?
1: Yes.
0: Hindi mo hinahayaang malanta.
1: Correct. At sino naman ang makikinabang sa bunga? Eh di kayo.
0: And one more thing, you have to do this consistently.
1: Yes. Consistency is the key.
0: 10:23 ating oras. R1, good morning to you.
1: Yeah,
0: thank you for listening.
1: Bunta.
0: Always Heart FM. Yeah.
1: Ito si 7398, Dr. Hart. Tama na, magduda tayo kung bakit nagkabalikan sila. Siguro dahil may kakaibang nangyari noon na hindi makakalimutan. Pero dapat, hindi dapat tayo mangialam sa buhay ng tao. At siguruhin natin kung kayo ba ay nasa tama.
0: Ayun. O, diba? eh. Nasa yeah, ano, kanya-kanyang buhay nga
1: correct,
0: tayo, di ba?
1: Correct,
0: correct. Oh. Eh pa, yung ang question of the heart natin goes like parang kung mangyayari sa iyo, di ba? Kung mangyayari sa iyo.
1: Ikaw ba normal ba yung may pagdududa kapag nagkabalikan yung mag-ex? Ay, hindi naman nawawala yan. Meron naman talaga yan. Pero ang opportunity, don't blow that chance whenever it is given to you.
0: Yun. Alright. 9623, sabi niya, hi Miss George and Dr. Hart, good morning. Siguro binigyan niya uli ng chance. Baka mag-change pa. Yan. Pero, malinaw ng tanan kung naadaw uyabana o asawa na baka ko sa isang karelasyon.
1: Lamas ba yan?
0: No. Ito ha, klaruhin lang natin ha. We're not actually talking the situation dun sa kung ano nag-inspire kay George na gumawa ng question of the heart na yun, ha? In general ito.
1: Para sa'yo.
0: Kung sa'yo ba mangyari ito?
1: Mangyari.
0: Nagkaroon ka ng breakup and then suddenly magkakabalikan kayo. We're not considering yung ano, yung
1: ito
0: tao na nagpadala.
1: Hindi.
0: Pag ganyan, para na tayo nagle-letter reading.
1: Hindi. Sa ano to? Sa atin. Pero inspired doon sa kanyang experience.
0: Yeah. Ayun. Yun lang naman na kay George na inspired by what happened dun sa nagpadala nga. Nagtanong. 2417, sabi niya, good day, I'm Heart FM. Shout out lang daw ko sa taga Kalinga, Kalingagan Elementary School. Diyan po sa may Villanueva. Villanueva Elementary School, kay Kusug Kaayo ang Heart FM. Thank you. Matsalam po sa inyong lahat. Again, our question of the heart, George, for those who tune in late.
1: Eto mga sweethearts, normal bang may pagdududa kapag nagkabalikan ang mag-ex?
0: Ayun, hindi natin magnagkabalikan yung ano ha?
1: Hindi.
0: Sabi ni George, normal ba na
1: may pagdududa?
0: May pagdududa.
1: Kapag nagkabalikan ang mag-ex.
0: Yun. Kapag nagkabalikan kayo ng ex mo, sabihin na natin.
1: Ikaw ba makipagbalikan ka? Ano bang unang mararamdaman mo pag dinudah?
0: Oras natin, 26 after 10 o'clock. Still with George and Dr. Hart here. This is Music from the Heart at 92.7 Heart FM.
1: Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
0: We'll be right back for more. Stay tuned. 92.7.
2: What if your phone could be your front row seat?
3: Playtime Entertainment launches PT Idol.
2: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
3: Where talent takes the spotlight.
2: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: In 5 meters, turn direct.
6: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
7: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus!
9: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. 10:39 is our time, so with Dr. Heart and George here.
1: Ang ganda ng kantang to.
0: Hold on.
1: Hold on.
0: Paano ka mag-hold on kung ikaw na nag-hold on? Ay. And the other party is not holding on to what you have.
1: Nako. By the way, Dr. Heart, that song was brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon. 7 pesos and 50 cents lang SRP per baso. Bili na.
0: Ayun. Ay, ang lalit na aking hininga ngayon.
1: Alam mo yung sabi nga nila, di ba, letting go is not an easy task, but holding on is much harder. Kasi alam mo, parang the more daw ka mag-hold on sa isang bagay na alam mong ikaw lang yung lumalaban, the more na mas masakit.
0: Ayun.
1: The more na parang mas may sugat, mas malalim pa yan, at darating ang araw na sasabog yan sa inyong dalawa.
0: Ganon. Oh, ganon ba yun? Hindi ko alam yung mga bagay na yan.
1: When you miscommunicate mang good, especially in a relationship, yun ang ano eh, yun talaga yung parang mangyayari eventually. Yung parang, para kayong trigger bomb na isang pitik lang, alam mong sasabog kayo.
0: Sasabog yun.
1: Oo.
0: 10:40 is our time. Good morning kay Mia Bianca Man. Thank you for listening.
1: Good morning, good morning. 3914, Dr. Heart. Sabi niya dito, namin ako karon sa inyong programa. Ayan, from Mami Eileen Gales at ang Gales family.
0: Yeah,
1: diyan sa
0: morning.
1: May barangay 17, Burgos del Pilar. Ayan,
0: good naman kay 8906. Sabi niya, good morning, Sir Randy and Miss Nell. Hi po sa inyo. Good morning. Sabi niya, normal po ang duda dahil hindi natin alam ang ginawa ng ating ex-partner or friend. Kung may nagkakamali sa atin.
1: Sig-ig pala ni. Ayan, good morning, Igig. Ito si, ano, si Kuya Noel, walang forever arangkon. Sabi niya, this is one more piece of advice I have for you. Don't get impatient. Even if things are so tangled up so you can't do anything, don't get desperate or blow a fuse and start yanking on one particular thread before it's ready to come undone. You have to realize it's going to be a long process and that you'll work on things slowly, one at a time. Kaya nga, walang forever.
0: Sige na, agree na nga ako sa iyo, Kuya Noel.
1: Ganun ba yun?
0: Lalim mo ngayon, ha?
1: Lalim nga, eh.
0: May payangking-yangking ka pa, ha?
1: So, may patanggled-tanggled ka pa dyan.
0: May tanggled-tanggled ka na ngayon, ha?
1: So, may pa-fuse ka pa.
0: Ano yan? May hugot ba?
1: Pero maganda yung kanyang sinabi na kapag, yun nga, kung ikaw na lang yung nag-hold on, tapos, yung parang, alam mo yung tug of war, na ikaw lang pala yung nakagunit doon sa PC, yung kabila, ay, wala na pala.
0: Oo nga, di ba?
1: Oo.
0: Kumbaga, ikaw na lang yung lumalaban.
1: Oo. Ikaw yung pool ng pool.
0: Pool ng pool.
1: Oo. Wala na palang nagpo-pool dun sa kabila.
0: Ay, nako. Ay, ang sakit. Hirap. Parang tumatago sa puso ko ngayon. Diba nga sinasabi mo, George? Anyway, eto naman, 4866, sabi niya, good morning. Pa-shoutout po sa office namin. ANC Fire Trading. Diyan po sa may Phase 1 NHA Kauswagan. Ayan. Thank you and more power to Heart FM. Thank you so much too.
1: Maganda umaga. Ito may patagdag si Igig. To continue, kapag hindi natin mag-let go sa ating bitterness due to our ex-partner's violent behavior, baka po may psychological trauma sa atin.
0: Ayan.
1: Nakaka-apekto rin sa ating pamilya. Thank you, Igig.
0: Ika nga, pag ano, pag binigyan mo ng chance yung isang tao, di ba? It goes over time, di ba?
1: Yes, oo.
0: Kung yung healing a broken heart goes through a process, so as with this...
1: Giving a chance,
0: di ba? Hindi naman bigla-bigla yan na magiging okay ang lahat.
1: Correct.
0: Papakita mo lang that you're consistent.
1: Yeah.
0: Even sa friendship, no?
1: Yes,
0: ganun din yun. It doesn't only apply dun po sa magkarelasyon or sa magpartner or sa mag... mag-asawa or what, no? It also goes through friendship, di ba?
1: Correct. Life in general.
0: Sige, keep your messages coming. Our question of the heart again, George.
1: Normal lang bang may pagdududa kapag nagkabalikan ang mag-ex?
0: Do text us at our text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
1: At sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
0: 44 after 10 o'clock. We'll be right back for more.
2: Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Indiana Jones and Lalabi.
1: For the second time around.
0: For the second time around.
1: That's in line with our question of the heart.
0: Yes.
1: Paano nga ba yun? Maraming mga bagay na pwedeng gawin to keep that love alive on the second time around. Ika nga. At, para mawala yung mga sinasabi nating doubts and other negative thoughts.
0: Yeah.
1: Diba? So, dun sa renewed relationship, ika nga.
0: O kasi yung pag-ibig naman, hindi naman always at everyday masaya ang inyong, you know, the relationship. Meron kayong pagdadaanan na challenges talaga.
1: At sabi nga natin, di ba? So, umpisa pa lang, George, mas sinasabi natin. Kung handa ka magmahal, handa ka rin masaktan. So,
0: at handa mo rin. At handa mo rin tanggapin na hindi lahat ng gusto ninyo ay mapapasa inyo. Parang yung gusto nyo mangyari sa relationship.
1: Hindi even lahat. Sa ano, yung mga bagay na even yung tao na hindi para sa'yo, di ba? Mga ganun, gusto mo mang i-hold back, pero
0: kailangan mo i-let go.
1: Kailangan mo i-let go, di ba? Kasi ayaw mo din namang maging hindrance dun sa happiness ng isang tao if you truly love that person, di ba?
0: Correct.
1: Setting her or him free? Well, it's yun din ang kasiyahan ng puso ko.
0: It's an act of love.
1: Mm-hmm.
0: It's an act of love. Kaya naman kapag nangyari yun or baka, kasi iniisip ng iba, Dr. Hart, kapag nangyari yun, ay hindi niya ako mahal kasi hinayaan niya, kasi ginawa niya. Naku, hindi po yun. Grabe yung pag-iisip. Grabe
1: yung... Hinayaan niya? Hinayaan niyang mawala?
0: Oo, oh, yung parang gano'n. Oh, parang...
1: Kung baga bumitaw din siya. Hindi naman siguro. Ako for me, ha? Pag mga gano'n, hindi nawawala yan. Yan nga sinasabi ko, like, sinasabi ko na...
0: Kaya ako din, Dr. Hart.
1: Diba sa akin? Hindi natin alam.
0: Oh, ang tawag nga dyan.
1: That person will always have a special place in my heart. Diba?
0: Ang tawag dyan. Meron akong tawag dyan eh.
1: Anong tawag mo dyan?
0: An act of love.
1: Aha.
0: Sino nakaka-relate dyan?
1: Ay, nako.
0: Hala,
1: itatawa
0: ko
1: na lang to.
0: Sabi nga eh. Pero kasi, eto, may tatlo nga pala. Eto, may tatlong question that you need to consider. Kapag daw, gusto mo makipagbalikan or gusto mong sagutin ulit yung partner mo na nakipagbalikan sa'yo. Eto naman yung perspective sa binabalikan. Totoo bang nagbago na siya? Mag-work na kaya kami this time? At higit sa lahat, worth it pa bang sumugal ulit? Yun yung mga tanong na kailangan mong isaisip kung makikipagbalikan ka or sasagutin mo ulit yung ex mo. Yun yung perspective sa binabalikan. Share ko lang kasi baka nangangailangan ka din. Baka may gusto kong ano ba?
1: Gusto akong balikan? Parang ganun.
0: Di sa mga gusto makipagbalikan. Sa kanila mga ex. Ayan.
1: Eto, baka naman kasi... Pati muna natin, daming mga messages din sa ating text line, George. Pati muna natin. Sabi na ni 6951, sabi niya, hi, good morning. Heart FM, regards to all ng Heart, love you.
0: Oh, we love you too. 5574, mainit nga Wednesday, Sweetie George and Doc Hart. Hi to Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Mayor Miles, and BBQ family. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ayan, hi to ano ha? Ay! good morning. Sa atin namang Facebook post, Dr. Hart, may mga nag-share ng kanilang thoughts at karanasan.
1: Yeah, mukhang marami, no? Simulan natin kay Jean Garcia Candia. Sabi niya, magandang umaga ng Miyerkules. Music from the Heart, Dr. Hart and George. Of course, normal talaga may duda pag nakakabalik ka na mag-ex. But sometimes, depende na yan sa partner mo kung loyal talaga sa'yo.
0: Diba? Ayan, sabi naman...
1: Ito, loyalty naman yung pinupunto.
0: Correct, correct. Ito naman si Cherry Faye Bebilio Botaya Puwawa. Yes, normal ra na ka heart.
1: Normal ra daw. Oo, na meron kang ano, meron kang mga doubts, mga ganung pagdududa. Ayan. Sabi naman ni Gal Banaa, good Wednesday morning, ka heart. No, hindi normal ang magkabalikan ng mag-ex. Kasi ex na nga eh. Bakit pa ba may balikan for happy ending? Peace be with you.
0: Gusto ko yun.
1: Di naman peace siguro, di ba? May pagkaka... May ano tag nito? May circumstance naman na pwede bang balikan yung ex mo.
0: Kasi correct, ka, correct.
1: Depende sa level nung sakit na naidulot sa'yo nung breakup ninyo, di ba?
0: Correct, correct.
1: But we should always remember na minahal natin yung taong yun at mahal din tayo ng taong yun, di ba? Minsan sa ating buhay, naranasan natin ang pagmamahal ng taong yun. Diba?
0: Correct. Naging masaya naman kayo eh.
1: Oh, diba?
0: Hindi naman naging negatibo lahat yung nangyari sa relationship ninyo.
1: Mm-hmm.
0: At least spare that a little for yourself. Parang hindi ka din ma-stress.
1: Huwag lang may pisikalan na.
0: Wala, iba na yun.
1: Ibang usapan na yan. Diba?
0: Pero sa pagdating sa pagkakataon, pagbibigay ng pagkakataon, eto lang, meron talagang dapat i-consider. Huwag basta-basta umoo.
1: Nakikinig sila ngayon, si Mia Bianca Man at si Merry Christmas.
0: Ayan, mayang buntag. Thank you for listening.
1: Hi po sa inyo dyan.
0: Good morning. Ayan. Ito si Ate Nanette Raniego ng Mahogany Section sa Carmen Market. Sabi niya, yes, a broken heart, a broken trust changes everything. Once, but the trust is a broken... sabi niya, once trust is broken, everything changes. Feeling can grow again, wound can slowly heal, but betrayed trust never truly return. Because so once, it's never the same.
1: Yun nga sinasabi natin, di ba? Pag something is broken, nandun eh, may lamat eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero yun nga, sabi ko nga kanina, parang ano lang din yan, para maibalik mo yung trust, para ka lang din natatanim, di ba? Para ka nag-gardening.
0: Yes.
1: You have to take care of it.
0: Alagaan mo talaga.
1: Alagaan mo talaga. Alright, oras natin. It's a minute before hitting 11 o'clock. Ito na. Ito na inaabangan ng karamihan. The Price is Right Overload na. Alright, isang winner uli ang mananalo ng gift pack and of course, groceries and bigas.
0: Spaghetti. No?
1: Plus may spaghetti pa.
0: Ayan.
1: Courtesy of Heart FM. Ito na, George, paikutin natin ruleta. Saan kaya titigil?
0: Yan, umiikot.
1: Ayun! Tumigil sa...
0: Barangay Kamamanan.
1: Barangay Kamamanan. Ano ba? Ba nangyayari sa akin?
0: Nabubuyoy.
1: Nabubuyoy ako ngayon. Barangay Kamamanan po tayo.
0: Ay,
1: bulat tayo, George. Mula sa Dropbox ng Kamamanan. Kamamanan. Dr. Hart.
0: Okay lang yan, Dr. Hart. Ito mula sa... Ay, ala, taga-Cronin, Kamamanan.
1: Cronin, Kamamanan. So, right.
0: Ang aking nabunot ang kanyang address. Congratulations, Rosa Villa Balansag.
1: Rosa Villa Balansag ng... Barangay Cronin. Cronin, Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro City. Congratulations po sa'yo. Ikaw yung winner natin sa ating The Price is Right Overload. Claim your prize. We're located at the 5th floor of Fico Admin Building and that's at Vomento Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
0: At ito po'y hatid sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value at ni Senator Juan Miguel Ng Subiri.
1: Magbabalik pa kami ni George. Final set ng inyong music from the heart. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.
3: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flex Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
4: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM. Kagayan de Oro, 93.7 Heart FM. Bukidnon. I miss you like crazy, pero I'm doubtful to give you a chance. Grabe naman. Nako, mga sweethearts, samayong buntag sa inyong tanan. Pero we are now on to the last few minutes ng ating show. Maraming maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ni Dr. Heart. Medyo mabigat yung ating usapan. Oo.
1: Si, si Julian, nakikinig.
0: Ay, hi, Julian.
1: Ma-Marge.
0: Magandang umaga.
1: Alaga naman.
0: Thank you.
1: Asa, meron pa mga messages.
0: Meron.
1: Before we go, George, 2417, sabi niya, good morning, Heart FM. Pag exit means expired, pero pag nagkabalikan, ex means extended.
2: Alaga.
1: Meron palang ganun. Oo. Pag ex daw, expired na. Pag, oh, pag nagkabalikan, extended.
0: Akala ko. Extreme. Ito, 3877, hi to Ate Maria Almasalak ng Zone 11 Upper Carmen. Good morning.
1: Thank you for listening. Wala naman kay 2839, sabi niya, good AM. It's indeed true that it's hard to mend a broken heart. And though everybody deserves a second chance, yet the process is super difficult to doubt.
0: Dinood.
1: Talaga?
0: Super true. Kasi alam mo, we're not discrediting the fact na meron naman talaga nagkakabalikan na masaya.
1: Oo nga.
0: O may
1: diba?
0: Ano talaga, nagka-happy ending. Oo. Hindi naman natin sinasabi na hindi deserving ng chance ng mga exes natin. Pero nasa sa inyo yan at the end of the day.
1: Pag binigyan tayo ng chance, di ba, na magkaroon ng second chance nga, di ba?
0: Correct.
1: We have to somehow prove, no? Na talagang karapat-dapat tayo.
0: Yes.
1: And you have to be consistent also in pangalagaan yung anong meron kayo.
0: Oh, kasi sa panahon ngayon, Dr. Heart, medyo ako ha, medyo mahirap magtiwala ulit. Kasi ang iniisip ko, nasa isip ko, once a broken glass, it's always a broken glass. Mm-hmm. So, hindi siya pwedeng mabuo na 100%. Pero I know that when someone proves him or herself to you, to anyone, baka nga naman, pwede mag-work.
1: Akala ko sabihin mo, once the glass is broken, hindi na pwedeng inuman yan.
0: Hindi na pwedeng lagyan.
1: You have to buy a new one.
0: Yun. Oh, ano bang ginagawa sa, di ba, nabobroken glass? Hindi magbili tayo ng bago.
1: Ay, ganon.
0: To replace the broken glass.
1: Eh, paano kung may pamalit pa na nakatago doon sa nakasing katulad ng broken glass na yan?
0: Ano yan? Warranty? May 1 year warranty.
1: Ay, nako. Ayan, baka siguro nagkabalikan dahil I miss you like crazy.
0: Yun na nga.
1: Ayan.
0: Basta, lahat ng mga sweethearts ko, if you wanna share something, ayan, may gusto kayong pag-usapan, pwede nyo kaming i-message.
1: Ayun.
0: Para sa ating question of the heart.
1: Alright, tayo po yung magpapaalam na George. Ikaw, babalik mamaya.
0: Mamaya. Alauna hanggang alas tres po tayo sa ating Dear Heart. Ayan.
1: Siyempre, susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama nyo naman si Harvey Stone. 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. This has been your Dr. Heart.
0: And George.
1: Ingat po tayo lagi, ha? Ayan, Muffets pala, ha?
0: Oo, Muffets.
1: Ito, naalala ko tuloy. Miss You Like Crazy, tinutugtog natin, eh.
0: Oh.
1: Muffets will be coming here in Cagayan de Oro.
0: And music that's, travel love.
1: Yeah, music travel love na sila ngayon. Kita-kits tayo niyan. Limket Kai, VHU. Okay?
0: Malapit na yan.
1: Abangan nyo sa Heart FM.
0: Oo.
1: Meron tayo mga pamimigay ng mga tickets, ha?
0: Madayon kayo sa pagpaminaw, ha?
1: Alright. Magpapaalam na po kami. Bahala na po kayo. Anong bano nyo? Paano yung itin-treat? Yung pagbabalikan ninyo. Diba, kanya-kanya naman tayo.
0: Correct.
1: Sabi nga ng texter kanina, kanya-kanya naman tayo ng buhay, di ba?
0: Yes.
1: Alam natin na nasa right state of mind tayo kung paano natin i-deal yung ating relasyon.
0: Yes. Always remember, Ayad, you are worth something, so don't lose your value.
1: Ay, pagpapaalam na talaga kami. Sure na talaga ito. We're leaving a song from Moira de la Torre. This one's babalik sa'yo. Keep it here, Heart FM.
0: Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Always remember, we heart you.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon, 22 minutes after 11 o'clock. Good morning, happy Wednesday, mga sweethearts natin, ha? Welcome po sa ating programang Heartbeats. Sama-sama na naman tayo hanggang alauna. Of course, let's enjoy our paniudto. Kasama si Harvey Stone dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.

0: bakit ikaw?
1: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Boginoin, Honest Natin Sweethearts. 38 minutes after 11 o'clock. Soundcheck brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! Happy Wednesday! Sa ngayon lang naka-tune in dito sa ating radyo, ha? Happy listening to all of you. And of course, batiin natin yung mga nagpa-attendance check na ng mga sweethearts natin, ha? Sir Efren Wayan, happy Wednesday to you. Kay Bing Incenso, dyan po sa may Bulua, good morning. And happy Wednesday din sa imo. Kay Demsoy Robles, at saka yung mga sweethearts natin ngayon dyan sa may Taguloan, ha? O, mayong udto from Wow Music Jane. Kay Jane Imano, ha? Happy listening. And hi din sa ating BBQ family, Lorimer Sakala at saka si Roxanne Macha. Mayong pag-lunch ninyo din, ha? At saka yung mga sweethearts din natin on the road. Oh, don't forget, ha? Pwede namang tumabi para at least kakain lang. O di kaya mag-drive-thru. O meron pa namang budget dyan, di ba? Why not? And of course, sasamahan ko kayo with great music hanggang alauna po tayo, ha? Para at least enjoy naman yung lunchtime natin. Yung mga nasa opisina natin ngayon, ng mga sweethearts natin, happy listening po sa inyo. O, tamang palamig lang, ha? Tsaka, isugo na lang na sa utility ng atong sudan din, ha? Don't forget to share din, ha? O, para sa inyong mga pabate, 0917-1579-927. Mag-message din sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Kanya-kanyang latad na sa kanyang latag na sa kanilang mga pang-lunch ngayon, ha? Ano ba yung masarap na kainin ngayon? Share nyo yung anong yung cravings nyo ngayon, ha? Kahit nasa pizza di peligro na tayo, pero share nyo rin yung mga cravings nyo para at least yun ang pupunteriyahin natin kung meron na tayong pera. Anyway, 40 minutes after 11 o'clock, I'll be back with the music from J-Lo. Of course, dito lang yan sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: What if your phone could be your front row seat?
4: Playtime Entertainment launches PT Idol.
3: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
4: Where talent takes the spotlight.
3: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukid Noon. Hottest natin, sweethearts, we've got 51 minutes after 11 o'clock. And eto, may pa-shoutout tayo ha. Dyan po sa may City of Papel Republic, Along Capistrano, happy, happy listening. Igig Sally, Jack JM, and also kay Kathy. At saka yung mga suki nilang mga printing press ha. Many to mention. Happy, happy listening po sa inyo. And hi din sa Marbis School and Office Supplies Trading. Oy, nga, taga Balingasag ha. Oy, ang ating mga sweeters din dyan sa Balingasag ha. Tagandagan sa na sila din ha. Happy, happy listening din sa may Julie's Bake Shop Balingasag. Shoutout po sa inyo. At yung mga guwapa diyan na tindera ha. Happy, happy listening po sa inyo ha. Dapat ang pan lang init ha. Dili atong ulo. Anyway, smile naman dyan. O, tsaka batiin natin ang happy, happy listening din ang ating mga sweethearts dyan ha. Sa may Mahogany Section, Carmen Market. Kay Ma'am Nanette Raniego. Happy, happy listening po sa inyo. Oh. At saka maraming salamat ha. Naka-glued na talaga yung radio set nila dyan sa Heart FM. Happy, happy listening po sa inyo. And of course, batiin natin ha yung mga nagtitinda dyan ng isda. Especially sa suki ko dyan. Ng ano ba yun? Yung tinitinda ng bangus. Nako, ang sarap. Sarap yung inulam namin kahapon. Yung boneless bangus. At saka inihaw, saka may kamatis, at saka ano ba yun, yung itlog maalat. Nako, sold na sold yung paniudto na to ha. Sa mga kumakain ngayon, enjoy lang po sa inyong paniudto ha. Kasama nyo si Harvey Stone hanggang alauna, dito lang sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn to
3: right. Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus, dibitin!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Nakatanggap na ng abiso ang ilang tauhan ng Road and Traffic Administration o RTA na nagpositibo sa sinagawang random drug test ng ahensya. Sa pahayag ni RTA spokesperson James Andrade, kabilang sa mga nagpositibo, ang parehong regular at job order employees kung saan agad na ipinatupad ang mga kaukulang proseso alinsunod sa umiiral na batas. Kabilang ang posibleng rehabilitasyon para sa mga permanenteng kawani. Binigyang din ni Andrade na nananatiling mahigpit ang kanilang pulisya laban sa paggamit ng illegal na droga at hindi ito kinukonsente sa kanilang hanay. Dagdag pa niya, patuloy ang koordinasyon ng RTA sa mga otoridad at ang pagpapatupad ng mga hakbang at programa upang mapanatili ang disiplina at integridad ng kanilang mga tauhan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News

0: 12:17 ng oras natin. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartbeats. Of course, dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko. And that time check was brought to us by Birch Tree Fortified Twin Bag. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! Oy, maayong pagbaniud to ha, kay Bing Incensio. Oh, nag-skip daw siya ngayon. Ano ba yung ibig sabihin mo ng skip? Skip breakfast, skip lunch kasi nagda-diet. But anyway, maayong pagpaniud to si Mobing. Kay Demsoy, maniud to na punta Demsoy ha. Hi din kay Mary Jane Recebedo ng Zone 10, Bulua, Cagayan de Oro. Happy listening sa inyo ha. At saka yung sweethearts din natin dyan sa may, saan ba yan? Sa may Kamamanan. Happy listening po sa inyong lahat dyan ha. At saka huwag niyong kalimutan, mag-join na kayo sa My Mama with a Big Heart Season 2. Simple lang po, i-comment sa promo post ang iyong mensahe, why your mama or why your mom she has a big heart. I-share ang post na ito, ang top 2 na may mataas na heart reactions ang siyang mananalo ng Mother's Day Treat Package. Nako, very exciting ha. Oh, tsaka dapat lang yung mga words you doon para sa inyong mommy is yung tagos sa puso. Kahit yung mga sweethearts natin na nagbabasa lang. Oh, para at least igo na igo sila, di ba? Para at least makakuha kayo ng maraming heart reactions. And of course, pasalamatan din natin ha, yung mga nag-join na dito sa ating promo. Kaya huwag natin kalimutan. Oh, Mother's Day na po this coming weekend. Right? Oras natin 12:19. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

Sa pagmulat natin sa mundo, ating nadama, yakap at pagmamahal na buong buo. Pagmamahal na walang kapantay, pag-aalagang hindi matatawaran, mabigay.

paman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mader, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginon, 12:45 ang oras natin, 2002 by Anne Marie, and that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Happy, happy birthday, ha? Sa the candidates po ni Mami Marilyn, si Engineer Judy John Baang ng BFP, and of course, that's coming from your candidates. Oy, happy, happy listening sa imo, ha? At saka happy birthday. Rosalyn Lavistre, happy, happy listening din sa imo. At yung suki natin dyang pharmacy sa may Don Carlos Bukidnon, Genshine Pharmacy. Happy, happy listening po sa inyong lahat, ha? At saka happy, happy listening din kay Edwin Amilao, mga kasamahan niyang mga taxi drivers. And of course, ang ating mga poging HPG. Maayong pagpaniud to sa inyo, ha? Yung mga nagre-relax lang ng sa oras na ito, yung mga sweethearts natin, maayong pagpaniud to sa inyo. Yung iba na is andun sa ilalim ng puno, nakaduyan dyan. Nako, ang sarap, di ba? Shoutout din nga pala sa ating mga sweethearts dyan sa may Libona, Bukidnon. Ito na ang ating The Price is Rise Overload. Iikot na muli ang ating ruleta para kukuha na naman ng maswerteng mananalo ng bigas at saka grocery items. Ito na. At dito tayo huminto sa may Barangay Consolacion. Bunot na tayo. Ito, address niya, Barangay Consolacion lang. Congratulations kay Winila Galaora. Winila Galaora ng Barangay Consolacion, congratulations to you, sweethearts. Nanalo ka po ng bigas at saka grocery items. Kunin na kaagad ang inyong papremyo dito. Of course, magdala ng ID. Located po tayo, 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Migzubiri. I'll be back with the music from Zach Tabudlo. Of course, oras natin 12:48. At kayo'y nakatutok pa rin dito sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: What if your phone could be your front row seat?
3: Playtime Entertainment launches PT Idol.
2: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
3: Where talent takes the spotlight.
2: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rise. Overload!
4: The price is rise. Overload. Overload? Tama. Overload dahil pati sundaan, sagot na rin namin.
1: The price is rise. Overload.
4: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
1: The price is rise. Overload.
4: Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
1: Heart FM's The Price is Rise Overload. The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And Senator Juan Miguel Migzubiri.
8: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Oras natin 12:57. By time for Harvest Moon. Maraming salamat ha. Kita-kits tayo mamaya. Magbabalik ako alas 3 po para sa ating programang Heart Afternoon Drive. Leaving you with a song from Boyzone, Baby Can I Hold You. Ay, gunit lang di ha oy. Susunod na si George sa Dear Heart. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.

0917-1742-927. Facebook page, Heart FM. 92.7 dash, Cagayan de Oro City. Hindi, yung ika-adjust ng Mayo in 4 days. Dahil ngayon, ika-anim pa ng Mayo. Makalipas ang 5-5. Diba kahapon 5-5? Kaya naman, wow, diba? I got your attention there. Nakamata, uy, walang dukha. 112. For you, I will be Monica. I will be playing love songs. You better stick with me. Dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.

paman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mader, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon, 145. And the time check is brought to us by GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus, dibitin. Sino mabibitin dito sa mga love songs? Hanggang alas 3 yan. Dito sa ating programang Dear Heart, kasama si George. Chillin, relaxing, soothing na mga love songs ang sasa inyo. Pagkalami. Ayan, si 2745. Isang mainit at tanghali sa lahat listening via phone while nagligid-ligid sa kwarto kay off-duty sa work. Maybe tomorrow sa pag-resume, shout out sa mga lamion karon panahon na. Maka-inspire DJ George ang musika sa mga customer. Hi sa'yo daw, oh, Mr. Ryder. Kinikilig ulit ako sa inyo, ha. Maraming salamat. At sa nagbe-birthday ngayon, eto, kasamahan ni Mami Marilyn. Happy birthday to Engineer Judy John Baang ng BFT. Coming from your candy mates, sina Charm, si Nip, si Menthol, si Hall, si Menhill Snicker, Max, si Chiclet, si Grapes, and Brooch of Candy Clan. Magandang afternoon, Mommy. And thank you sa laging pakikinig. Grabe. Mwa. Ayan, sa mga gusto pa magpabati ngayong mainit na Wednesday, you better tell me what you have in mind. 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at ang ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Mamaya, ha? Oo, magre-recap ako ng mga winners natin sa The Price is Rice Overload. And I'll keep on reminding you na makisali sa ating My Mama with a Big Heart Season 2. I'll be reminding you of that later on. The details and more. And more love songs, catch it right here sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Sa pagmulat natin sa mundo, ating nadama yakap at pagmamahal na buong buo, pagmamahal na walang kapantay, pag-aalagang hindi matatawaran, mabigyan lang tayo ng magandang buhay. Pagiging ilaw ng tahanan, iyong ginagampanan. Kahit paman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mother, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. 12 more minutes sa bago po mag-alas 3 sa mainit na Wednesday. Nako, kainit oy. Ano to, trial ba to sa oven? Anyways, we're up till 3 and that was the Bangles with Eternal Flame. That song was brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamiyon sa Cheese o Crunch, mulami po ang break ni mo. Padayon sa pag-enjoy sa mga love songs. I know you guys will be on a break in a few while. O, syempre, kailangan ng coffee break. O, diba? Coffee merienda. O, diba? Background nyo kami palagi, ha? 5475. Good afternoon, dear heart. George, sa lahat ng fans mo. Uy, maraming salamat. Lakas makaartista. Shoutout ko sana ko na si Serge. Get well. Oh, salamat po. God bless. From Candyville, Kanituan. Take care. Namiss ko po kayo, ha? Maraming salamat. Demsoy Robles, maayong hapon. Diya sa Maramag Bukidnon. Laura Nilia Fernandez Carlito Jr. sa ating Facebook page. Good afternoon na ako diri sa Saudi Arabia. Taga-adlaw, Jugo, kapamino sa inyo mga music. Nice kaayo, buntagay to car. Makapawala sa homesick. Thanks, Heart FM. Ganaan kaayo ko, mamino, taga Cebu di ay. Pero akong asawa, taga Damulog, Bukid ng Jugo. Shoutout ko sa akong sister at sa kanyang asawa na nasa Agura, si Brienda. And Jorge, husband, OG, Uncle Toto, Badik. Marami pong salamat. Uy, ingat kayo, ha? Abutay ng Saudi. Maraming salamat, maraming salamat. Let me squeeze in my final set of love songs. You better stay. Dito ka lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamiyon sa Cheese o Crunch, wala ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamiyon sa Cheese o Crunch, mula ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nakatanggap ng agarang tulong mula sa City Social Welfare and Development Department Disaster Response Team ang 110 na pamilya o tinatayang 383 na individual na naapektuhan ng sunog sa Zone 1 City, Bakahan, Barangay Carmen. Kabilang sa pinamamahaging ayuda ang mga emergency supply kits na may lamang hygiene kits, kitchen utensils at sleeping materials para sa bawat apektadong pamilya. Nagbigay rin ng mainit na pagkain ng CSWD sa pamamagitan ng community kitchen na kanilang inilunsad katuwang ang Barangay Carmen sa pamumuno ni Punong Barangay Rainer Joaquin Kikang Uy. Samantala ay tinatayang mahigit 700,000 pesos ang naitalang estimated structural damage sa naturang insidente. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon, 3:29 ang oras natin. Magandang hapon po. Happy Wednesday afternoon everyone. Harvey Stone nagbabalik para po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Yung mga inaantok pa dyan, ako, stretching na. Oh, kasi hapon na. Balik na tayo sa trabaho, ha. Tama na yung petix dyan. Ay, magandang hapon sa mga kumakain ngayon ng kanilang mga snacks. Ang sarap naman yan. Ang laki ng turon. Nakain po ni... Sino bang kumakain ng turon ngayon? Pataas po ng kamay. Uy, shoutout nga pala, ha. Yung may masarap na turon dyan sa may Nazareth, ha. In fairness, iba-iba yung mga flavor nila. Meron silang turon with langka. Tsaka turon with biko inside. At tsaka ano pa ba yung isa? Turon na may kamote. Ang sarap-sarap naman yan, di ba? Pwedeng lahat ng variety ng flavors pwede nating orderin. Oh, happy listening din. May bagong bukas sa na donut. Diyan po sa may Along Tumasako, ha. Oh, napaka-colorful yung donuts nila. Oh, shoutout po sa inyong lahat dyan, ha. Maraming salamat. At saka eto na. Umpisa na po ng ating attendance check. Eto na si Mommy Elaine Gales. Pero pinakauna nagpa-attendance check, ha. Si Demsoy. Sinundan ni Sir Efren Wayan. Maayong hapon sa inyo, sir. At saka sino pa bang wala? Oh, maghihintay ako, ha. Eto rin si Christine Jean. Ito na, nagparamdam na. At saka kay Ate Carla, ha. Ating mga Zumba Momshies natin. Hindi lang dyan sa may Bloomingdale. Of course, yung mga nagzo-Zumba ngayon sa kanilang barangay. Happy listening po sa inyong lahat. And mayong hapon din sa mga naglalaro na ngayon ng Bicol Ball. And of course, nice choice, ha. Nasa background nyo kami yung Heart FM. Para at least, di ba, swertehen kayo sa game ninyo. Sana makalaro tayo one of these days. I'll ask Dr. Heart. So sana, ha, sana. Ano ba yung mga magandang court dito para paglaruan ng pickleball? Bigay-gaya kayo ng idea sa amin, ha. Anyway, para sa inyong mga pabate, sino man may birthday ngayong araw na to, ha, at sa ispo ng May 2026, i-text lang po 0917-1579-927-331 na pong oras natin. Let's move on with more music. Dito lang sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 36 minutes after 3 o'clock. Ngayon nakatutok pa rin dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Of course, dito lang yan sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidon. And ito yung paborito ni Demsoy talaga ng music ha. Kasi ginagawa niya to yung magluto. O siya yung tagaluto sa umaga at saka sa tanghali at sa gabi. Diba? Napakaswerte po yung sweetheart at saka yung misis ni Demsoy ha. Mayong hapon sa'yo mo Demsoy. And of course, mga kasamahan niya dyan sa may JRS Maramag. And speaking of Maramag, may birthday dyan ha. Si JB Yeso. Oy, happy happy birthday sa imo JB ha. And it's coming from your Mama Bing of Maramag. Magbukidon. Shoutout po sa inyong lahat dyan. And of course, batiin din natin ng happy listening. Mayong Wednesday afternoon, ang ating mga sweethearts, mga buktramco drivers natin, ha. Of course, kasama ilang kanilang mga pao nila, ha. Happy listening po sa inyong lahat. At saka... At sana mag-enjoy rin kayo sa mga music natin dito sa Heart FM. Demsoy! Si Patnis Demsoy. Ay. Mayong hapon din kay Sir Efren Wayan, ang Wayan family. Diyan po sa may Malanang Upol. Mayong hapon po sa inyong tanan din ha. Of course, yung mga nahawa na ha, naka Heart FM na diya. Maraming maraming salamat. Mga silingan ni Sir Efren Wayan. Pati din yung biyaheng modern bus nila dyan. Naka Heart FM na rin. Tsaka na-recruit yan ni Sir Efren Uwaya. Wala nang lipatan ha. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat dyan. 3:47 ang oras natin. Of course, magbabalik pa ako in a music from Zach Tabudlo. Dito lang sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn
3: direct. Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus, dilibitin!
5: Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
6: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever! Buy now!
5: Ito ang idol ko!
7: Also try our cheesiest idol cheese dog ever! Versus previous formulation.
8: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.
9: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
10: Shot to the heart!
11: Can you feel my heart?
1: This is...
12: 92.7.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 20 minutes after 4 o'clock. And that song was brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamiyon sa cheese crunch, mula mipod ang break ni mo. Mayong hapon kay Bing. Eto si Bing talaga ha. Kahit late na to magpa-attendance sa atin, pero at least humahabol pa rin. Mayong hapon si mo Bing. At saka, oy, nag-enjoy sila ha. Sayawan. Diyan sa may Buluwa. Nako, maraming salamat po sa you sweethearts ha. At mayong hapon din po sa ating mga sweethearts ngayon diyan sa may Carmen Market. Mayong hapon sa Mahogany Section ha. Saan ba yan? Sa si Nanette Raniego. Happy happiness din po sa inyong lahat diyan. Oh, di lang diyan sa may Mahogany Section. Diyan din yung mga may nagbebenta ng uling. Nakita ko doon sa Carmen Market. Nakikinig din sila sa atin. Ah. Happy happiness din po sa inyong lahat dyan. Sana! Oh, may bawaan ako yung mga pangalan ha. Oh, kung nakikinig kayo ngayon, i-text lang po. 0917-1579-927. Eh, mayong hapon din po sa ating mga sweethearts ha. Getting ready para mag-jogging at saka maglaro ng pickleball. Mayong hapon po sa inyo. At saka yung mga pauwi na nating mga call center agents. Happy, happy listening din po sa inyo ha. Ingat po ha. Oh, yung iba, sabaw na. Ni Agiming George Arizona. Antod karon gigdalagya po ng pagkasabaw. Anyway, magbabalik ako with music from Live House. 421 ang oras natin. Kayo nag-tune in pa rin dito sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Honest natin, we've got 15 minutes after 4 o'clock. Shout out nga pala ha sa ating taxi driver. Ito, request siya ng mga disco daw na music ha. Magandang hapon kay Wilson Lopez ng Berman Taxi. Mabuhay ka, Wilson. Maraming maraming salamat. Tsaka batiin din natin si Willie Ompok ng Tony Taxi Driver. Tony Taxi ha. Happy listening po sa inyo. At saka eto may attendance before this misa. Si Mayor Miles, of course, yung mga kasamahan niya dyan ha. Si Mama Hamy. Happy listening din kay Roxanne Macha, kay Lorimer Sakala, ang santa ng miyembro po ng ating BBQ family ha. Lola Amy, happy listening din sa imo. At saka yung sweethearts din natin ngayon ha, yung mga nag-aabang pauwi, especially dyan sa may CM Recto, yung mga nakasakay na ng Orozco minibus. Happy listening po sa inyo. At saka yung sa Donsal, sa lahat ng mga drivers nila ha, at kasama nilang araw-araw yung kanilang passenger assistant officer. Laks naman, maayong hapon po sa inyong tanan ha. Let's do a recap sa ating winners po ng ating The Prize is Rise Overload. Muli, congratulations kay Winila Galaura ng Barangay Consolacion, kay Rosa Villa Balansag ng Barangay Kamamanan dyan po sa Micronin. Randolph Alaman ang ating taxi driver winner ng Dukmo Taxi. At saka kay Naiza Jimenez ng Barangay Bayabas dyan po sa May Zone 6. Alright, congratulations sa inyo, sweethearts. Meron na kayong bigas at saka grocery items. Pumunta lang dito sa aming himpilan. Located tayo, 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. Heart FM, The Prizes Rise Overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Migzubiri. 4:52 na po ang oras natin. Playing you back music from El Mano with Tahanan. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko. Heart.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. A minute after 5 o'clock, that was some music from Howie Day with Collide. Song goes out sa ating mga kaibigan at saka mga sweethearts natin sa may mahogany section, ha? Diyan po sa may Carmen Market. Shoutout kay Nanette Reniego, kay Bebe Impasses. Hi din kay Laura Borja at saka sa may Panoy Lumpia Maker. Happy, happy listening kay Junjun at saka kay Enting Reniego. Hi din kay Tiboy Laguna. Ang kanilang presidente, ha, si Jennifer Palencia og president sa FBN, Ma'am Jenjen Ritaza ang buutan o guwapang presidente. Grabe, napaka-perfect, ha. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. Anyway, bye time for Harvey Stone. Catch me back tomorrow, 11 to 1 para sa ating programang Heartbeats. And of course, programa natin sa hapon, ang Heart Afternoon Drive. Leaving you with a song from Q Shay with Pangako. Play right here sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko. Bye for now. Happy Wednesday, everyone.

Sa pagmulat natin sa mundo, ating nadama, yakap at pagmamahal na buong buo. Pagmamahal na walang kapantay, pag-aalagang hindi matatawaran,

Anpaman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mother, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart.

0: Heart FM Time. It is now 6:03. This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Binigyang linaw ni City Council Majority Leader at Committee on Economic Enterprise Chair, City Councilor Edgar Cabanlas, ng panukalang pagsusuot ng hairnet at face mask ay para lamang sa mga vendor na nagtitinda sa food section ng pampublikong pamilihan. Ayon sa konsehal, layo ng nasabing hakbang na mapanatili ang mataas na antas ng kalinisan at kaligtasan sa merkado. Kaugnay nito, isinusulong din ang obligadong pagsusuot ng ID ng mga vendor at paglalagay ng mga stickers sa kanilang mga pwesto bilang patunay ng pagsunod sa mga alituntunin. Sa kasalukuyan, patuloy pa ang sinasagawang konsultasyon sa mga vendor bago tuluyang ipatupad ang naturang mga panuntunan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. This is Heart 92.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 6:45.
1: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
2: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula mi po dang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart FM time. It is now 7:30.
5: Neuro Productions.

0: Show Spinner.
1: Kanda Session. Featuring Girl Fever, El Sonata, New Hue, Hysteria, Dozy Chain, and The Plot Thickens. And ABS-CBN's Isa Escueta performing her hit single, Agui. For the first time, the most diverse musical event this summer.
0: Kanda Session.
1: On Saturday, May 23, gates open at 6 p.m.
0: at KL Clubhouse.
1: Don't you dare miss it. Brought to you by Dogcast Entertainment Group,
2: Pirate Island Sound Design,
1: Tunug Tiyada, and Killside Production.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is...
6: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:27. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart FM time. It is now 9:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 12:30.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 1:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 4:32.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
1: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayante oro city 93.7 FM Buginon. Hey, time right now we get 17 minutes under 5 o'clock. It's the LSC for you, River Maya. Isang good morning sa lahat po ng mga sweethearts natin. Welcome aboard. This is Pinoy Heart Program hanggang alas 7 ng umaga. 7 to 9, pag-usapan naman yun. Alright? Brand new day today, 4th day of the week. It happens to be the 7th day of the month. Webes! Ay, huibis na na yun. Jason, still po ang inyong kapiling ha? Hanggang 9, ano pa nga bang ginihintay natin lahat? Ay, magsibangon na yung mga dapat babangon. Yung mga magluluto ng almusal. Yung mga papasok sa trabaho. Oras na naman! Para tayo maging busy. Alright, as of this moment, syempre ba, yung mga nagmata pa lang, ano? Yung mga di po nag-scroll muna sa kanilang mga social media accounts. Yun. Alam niyo, imbes na you say a little prayer and say thank you to the Lord every morning, oh, nakikimaritas na agad kayo. O, cellphone, agandang hawak. Ano ba yan? Oh, ano muna kayo, ha? Magsipag thank you muna sa Panginoon sa mga blessings na natanggap mo kahapon and, you know, for waking you up today. At syempre sa mga blessings din na matatanggap mo pa sa araw na ito. Ano unang gagawin? Pagkagising? Aba, tumingala ka muna sa langit. Magpasalamat ka. Buhay ka pa. Ha? Ganyan sa lahat ng mga sweethearts natin. Do that, please. Maibutag sa tanan. Maibutag po sa lahat po ng mga sweethearts natin. Yung mga ready-ready na rin sa kanila magtatrabaho. Aba, maibutag. Yung mga maagang pumasok, ha? Yung mga maagang din nag-rarachata sa ating mga kakalsadahan. Kaya magandang morning po sa inyo. Text mo na ako. Dalino, nabuti na yung mga telepono. Ang ating text line bukas na 0961-8924-927. Otro ha? 0961-8924-927. Go ahead, press those numbers and do text me. We got 8-10 minutes after 5 o'clock. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Stand by lang mga sweethearts.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
3: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload. Overload? Tama. Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
1: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And Senator Juan Miguel Mig Zubiri.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 32.700 FM ka gaya the aur sir 33.700 FM ki noon ye 33 minutes after 5 o'clock may you nice for you Joe Pai paglong agna look agna mo kahit hindi Joe Pai ang pangalan mo Marina paglong agna takang nagtubig Ay, magandang umaga po. Ang oras natin na 5.33. Ang oras yan natin sa atin ng Virginia Hotdog. Basta Hotdog Virginia. Hoy, isang good morning. Kinabam Christina Maramag. Anyag Maramag. Kasi nagising na. Aga mag pa-shout out ni ma'am. Ay, magandang umaga po. Nasa proseso to si ma'am eh. Ano ma'am, naka-move on eh. Magandang morning sa lahat po ng mga nanay, ante. Good morning. Ano na balita dyan? Yung mga nanay natin, yung mga auntie natin na parang alarm clock ng bahay natin, ano? Tuwing umaga, no? O, syempre, mas malakas pa sa alarm clock. Yung tipong hoy pa lang, bangon ka na agad. Hoy! Hindi mo nahintayin yung kasunod, eh. Mabubungol ka. Di ba? Mabungol ka kapag ka, hoy! Dire-diretso na yan. Kala mo, pasyon eh. Walang hinto, tsaka ilang araw eh. Apat na araw. Sobrang haba na litanya niya. Oo, sa umaga. Magandang umaga, ante. Relax lang. Huwag masyado. Ano lang, hanggang hoy ka lang. Hoy! O, tama na. Punta ka ng kusina. Luto ka na. Hoy, magluluto na ako. Dapat ganoon na lang. Ay, magandang umaga rin. Sa lahat ng mga nasa palengke. Good morning na good morning. Aga ko magingay, di ba? Aga ko magising sa inyo, ano? Bubulabugin ko na talaga ang umaga nyo, eh. Yung mga nasa mga palengke na ngayon, yung mga business as usual, nagbubukas ang ating mga tindahan. Hoy! Yung mga sari-sari store natin, good morning! Kamusta po kayong lahat? Ano? Ano, ano? Utang muna, ha? Para sa lahat ng mga customers natin. Kasi sa'yo pa kayo, eh. Masyado pa maaga. Diba? Kung buwan naman natin, utang, agoy, Ginoo ko. Kung ano daw ang buwan naman, yung daw magiging buong maghapon, agoy, Ginoo ko. Ang puhunan, hindi makabalik. Magandang umaga rin ha, sa lahat po ng mga bumabiyahe na. Yung mga nasa mga kalsada na, yung mga drivers ha, talking about those drivers, na maagang nagsisipagbiyahe. Teka muna, maaga kayo lumabas. Nagsipagligo ba kayo? May prediction, magiging maulan-ulan daw ang araw na ito. Hindi ko lang alam. Kung magiging totoo, pero kagabi yata parang nag-drizzle, ano? When we say drizzle, talagsik ba? Kasi nabasa yung chinelas ko, maglabas ko eh. Alam ka namang ihinang aso yon. Hindi naman siguro. Kasi tinti yung paligid eh, pero yung mga chinelas parang basa yata. Malalaman siguro tumambay na aso dun sa may pintuan namin, di ba? Sagrada, mag-commercial break muna tayo ha. Magbabalik tayo siyempre makalipas ang ilang mga paalala. Hoy, sweethearts, badayo na sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.
7: This is Heart FM. Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 93.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Bukidnon. The Dawn, salamat sa'yo. Kasi simula nga lang ng programa natin, salamat agad. And ay salamat kasi naman naka-Hard FM kayo. At magandang umaga po. Maraming salamat talaga. Kasi lagi kayong nakatutok sa Hard FM. Oy, yung mga Tagano, Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen, magandang umaga. And hi kay Mr. Rider. Sinong rider yon? Siguro nakayakap ka na naman doon sa rider. Ayan, hi sa iyo, Mr. Rider. Magandang morning, maraming salamat po ha. Ayan sa inyong pakikinig dyan. O sa lahat ng mga nandiyan sa may M&M Tambayan. O sa may Kapisnon, Kausuwagan. Ay, magandang morning po sa inyo ha. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Oops! Sina Ate Nanette Raniego. Ang aga nakikinig mula dyan sa may Mahogany Section sa may Carmen Market. Magandang umaga po sa inyo ha. Ate Nanette Raniego, kina Bebe Empases, Laura Borja, sa may Lumpiaan. Magandang umaga sa Lumpia Maker na si Junjun, si Enteng Raniego, T-Boy Laguna, at sa kanilang presidente daw, kay Jennifer Palencia, og president sa FDN, kay Ma'am Jenjen Retasa. Yan ang buutan ng gwapang mga press. Magandang morning po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan, ha. Sana'y maganda ang inyong mga umaga. Hala, sige, pangapi na. O, habang nagnenegosyo, dapat nagkakapi-kapi na rin. Diba? Hindi lang dapat yung nalagyan ng pera ang busog. Dapat yung tiyan nyo rin, o, may laman. Ha? Di na bali, wala masyadong laman pa muna. Ngayong umaga, yung lagayan ng pera, basta ang laman ng tiyan nandoon. Meron. Ha? Yan ang pinakamahalaga kasi hindi tayo makapagtrabaho na maayos kapag wala laman ng tiyan. Oh, alam nyo na ha, kahit tubig man lang. No? Magandang umaga, mga taga-kamamanan, present na present na rin, Lola Amy! Ah, nakapanilhig na ka. Alam mo, sa umaga daw, yung mga lola natin, oh, yan ang inuuna. Yan, nanilhig. Yung tulog ka pa, may umuusok-usok na. Akala mo, nire-ritualan ka. Akala mo, may ritual eh, no? O yung tipong tulog ka pa, may umuusok na. Diba? Oh, magandang umaga po sa lahat po ng mga lola natin, sa lahat ng mga nanay natin, sa lahat ng mga mama natin na gumagawa niya. Magandang morning. Malinis naman yung bakuran. Kahit na mukha kang nire-ritualan. Diba? 9 more minutes before 6 o'clock. Another break is in here. Magbabalik tayo with more. Stand by lang mga sweethearts. Sapadayin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na mas saligan. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

Kani 2.700 FM. Kaganda oras ni 93.700 FM. Buginon, oras natin ngayon. Hey, we get 19 minutes after 6 o'clock. Dapat alam mo yung kahalagahan ng pares mo, ha? Dapat alam mo mahalaga siya. Kaya naman maaarama testing mo o yung kahalagahan ng pares mo, utusan mo na siya. O, dali, maglungag na. O, magano nagtubig, painit na, patimpla mo ako ng kape. Maghugas na dito. Kaya pala mahalaga, no? Uutusan sa bahay. Huwag ganon. O, dapat sa ibang bagay, ha? O, dapat sa pagmamahalan. Hoy, malapit na yung Mother's Day. Mga sweetheart, ha? Ilang araw na lamang? O, tatlong araw na lamang Mother's Day na. Webes na ngayon. Webes, Biyernes, Sabado, Linggo. Sa Linggo, eka muna. Yung mga misis, ha? Yung mga pares, ha? Yung mga auntie, sa mga lola, sa mga mama, sa mga nanay natin. O, dapat gawing espesyal para sa kanila ang araw na yan. Ha? Oy, kami, meron kaming Mother's Day treat dito, ha?

0: tapos, tapos sabihin niyo dun sa comment, bakit nga ba? Why your mama has a big heart? Bakit nga ba napaka mapagmahal ang inyong ina? Bakit nyo nga ba masasabing ganyan? Ha? Dali na, tapos sabihin mo, you mentioned your friends there, i-share mo na rin yung ating post para naman lahat, i-share din natin sa lahat yung napakagandang balitang yan. Tapos manalo ng napakalupet, alright, na Mother's Day package para po sa nalalapit na Mother's Day. Okay? So, ganun lamang kasimple yan. Jason, still pa rin, manning the show hanggang alas 7 ng umaga for Pinoy Heart. 7 to 9, it's Heart Morning Drive. Sweetheart, ha? Patuloy lamang sa magpapadala ng inyong mga shoutouts. Kasi naman, aba, mamaya-maya ng konti lang din. Aba, magkakaroon tayo ng draw. Para naman sa ating The Price is Rice Overload, mananalo naman ang bugas, the groceries, at spaghetti. Abangan natin yung mga new batch of winners. Alright, eto na muna. Commercial break tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Standby lamang mga sweethearts, ha? Panayin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM का ज्ञान दे और सनी 93.7 FM बुकी डॉन ए वी का 38 मिनट्स एट 6 o'clock टाइम चेक ब्रांड यू बाय प्ले टाइम एंटरटेनमेंट बोर्न फॉर हैप्पीनेस Angalas family, magandang umaga po. Marami-marami salamat sa inyong pakikinig. Tata Nicolas, good morning ha. Tsaka si Mami Elaine, marami-marami salamat sa pakikinig. Yan, good morning sa inyong buong pamilya. Mga taga-barangay 17, Burgos del Pilar ito. Wow, thank you ha. Sina Ofelia Restore, mga taga-Promised Land, Makasanding, good morning. Marami-marami tiway po sa inyong padayo na pagpaminaw dihang dapita. Ay, eto mga taga-Bonbon, Kabino. Yan, magandang umaga rin. Maraming salamat po sa inyo ha. Sige lang, padayo sa pangape. Kabulog pang api sa oras na ito. Another break is in queue. Magbabalik tayo. Siyempre, mamaya-may ng konti na. Magdodrone na tayo ha, sa ating The Price is Rise Overload. Kaya naman, sweetheart. Padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: What if your phone could be your front row seat?
3: Playtime Entertainment launches PT Idol.
2: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
3: Where talent takes the spotlight.
2: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Shout to the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is...
8: 92.7.
9: This is Heart 92.7.
10: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon, tara, let's mahon ito. Ibago for you, that's what was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Isang good morning. Oy, isang magandang umaga. Ang Fentes family, ha? Maraming salamat at ang Mendoza family na kausuwagan. Maayong butag! Kamusta kayo lahat dyan, ha? Sina Anika. Yerta ka dyan buong pamilya. Good morning! Ayan, kamusta naman ang inyong umaga dyan, ha? Sige na, padayon na, padayon, padayon. Eto na, mamimigay na tayong grasya. Tara, eto na yung bugas, groceries, at spaghetti. Nagdodraw na tayo, ha? Piliin natin sa ang area tayo pupunot ang ating pwede naman ang winner. Ruleta! Select! Hindi yan, niya. Select na nga eh. Oo, mabihira. Select na nga eh. Andito yung studio namin sa may Pico Admin Building, ha? Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oy! Ay, ay, ay! Bonbon! Asan yung drop bag sa Bonbon? Ito, ara. Okay, buno tayong isa. Ang address, Raagas Bonbon. Aba, ang pangalan ng nakadaog og bugas, groceries at spaghetti mula sa may Raagas Bonbon, Annalisa Valera. Annalisa Valera, congratulations! Okay, nakadaog ka, ha? Dali na, magdala ka ng ID dito, Annalisa Valera ng Bonbon. Kaya nakadaog ka og bugas, groceries at spaghetti. Samantala ang ating The Price is Rise Overload, ating sa atin ang Kevin Enterprises, where your piso gets more value. At ating sa atin ang Senator Juan Miguel Ming Zubiri. 8 more minutes before 7 o'clock. Another break is on cue. Magbabalik pa tayo, syempre. Ha? Daming OPM at pang sa inyo. Kaya naman, uy, sweetheart, ha? Ano man ang iyong ginagawa ngayon? Padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Magandang umaga, narito na ang ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Webes. Headlines sa ating balitang nasyonal, Pilipinas wala ng pera ayon kay VP Sara.
3: Unemployment rate sa Pilipinas bumaba sa 5.0% nitong Marso 2026.
2: Sa balitang nasyonal pa rin, Pilipinas at Japan pinalalakas ang depensa kooperasyon.
3: At headlines sa ating balitang lokal, mahigit sa 150 na OFWs tumanggap ng halos 9.8 million pesos na tulong mula sa Action Fund ng DMW10.
2: Sa ating balitang lokal pa rin, CPCC nagsagawa ng price monitoring sa gasolina at LPG sa CDO.
3: At LTFRB bukas para sa service contracting program para sa modern PUV.
2: Sa balitang lokal pa rin, LGU Misamis Oriental magdadatag ng Task Force El Nino.
3: Headline naman sa ating balita, Bukidnon, DTI Bukidnon, pinaigting ang pagbabantay sa presyo ng mga bilihin.
2: Sa ating balita, Bukidnon pa rin, Valencia City, target naman ang HUC status para sa mas mabilis na pag-unlad.
3: At sa balitang Bukidnon pa rin, isang vendor huli sa by-bust operation sa Manolo Fortich, Bukidnon.
2: Sa ating naman balitang Mindanao, presyo ng isda sa Davao Oriental tumaas dahil sa pabago-bagong panahon.
3: Headline sa ating balitang international, mga volunteer na may kapansanan sa Lebanon, aktibong tumutulong para sa mga pamilyang lumikas.
2: Sa balitang international pa rin, rideshare drivers nagprotesta sa Paris Airport laban naman sa app fees at mahal na gasolina.
3: At sa ating balitang pampalakasan, Alex Ayala, todo ensayo sa Italian Open.
2: Sa ating showbiz balita naman, Ina de Belen, viral online dahil sa kanyang komento hinggil sa paghahambing nila ni Rose Martin.
1: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Webes, Mayo 7, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
3: Nel Arshaga.
2: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
1: Heart FM, Balitang Nasyonal.

0: Sa kanya, ang mga ito ay higit na nagpapabigan sa mga mahihirap na Pilipino, lalo na sa pang-araw-araw na gastusin kagaya na lamang ng pagkain. Nagbabala si VP Sara na kapag hindi agad natugunan ang pangangailangan ng mga pinang-apektadong sektor, maaari ito magdulod ng mas malalang problema.
1: Samantala, bumaba sa 5.0% ang unemployment rate sa Pilipinas ito lamang Marso 2026, mula 5.1% noong nakaraang buwan. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, katumbas ito ng humigit kumulang 2.5 billion milyong Pilipinong walang trabaho, mas mababa kumpara sa 2.66 na milyon ito lamang Pebrero 2026. Sa kabila nito, mas mataas pa rin ang antas ng kawalan ng trabaho kumpara sa 3.9% na naitala noong Marso 2025. Gitna ng PSA, nagkaroon ng bagyang pagbaba sa bilang ng mga walang hanap buhay sa kabila ng pagbabago sa lakas paggawa sa bansa.
0: Itama inyo mga rasana na 7:24 na nagmamadaling umaga. Panguli sana ng ating balitang nasyonal. Pinagtibay naman ng Pilipinas sa Japan ang mas pinalalim na kooperasyon sa depensa sa gitna ng lumalalang sitwasyon sa seguridad ng rehiyon. Ito ay matapos ang pagpupulong ni na Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi at Defense Secretary Gilberto Chedorro Jr. sa Makati City. Napagkasunduan ang dalawang bansa ang magpapalawang ng kooperasyon sa policy, operations at defense equipment, kabilang na ang posibleng paglipat ng mga gagamitang militar at pagbuo ng working group. Binigyan din din ang mas malawang na pagsasanay at koordinasyon sa ilalim ng mga kasunduan kagaya na lamang ng Reciprocal Access Agreement at ang multilateral na ehersisyo gaya ng balikatan. Muling iginit ang Pilipinas at Japan ang pagtutol sa anumang pagpilit na baguhin ang status quo sa South China Sea at East China Sea habang pinapalakas pa rin ang ugnayan para sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Oras natin, alas 7:25 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, balitang lokal.
0: Sa ating balitang lokal, tumanggap ng pinansyal na ayuda ang 159 na overseas Filipino workers sa ilalim ng Action Fund ng Department of Migrant Workers Regional Office 10. Isinagawa pamamahagi ng tulong sa YMCA Function Hall sa makikipagtulungan ng YMCA Cagayan de Oro kung saan umabot naman sa mahigit 9.8 million pesos ang kabuang halagang naipamahagi sa mga benepisyaryo. Ang Action Fund ay isang programa ng pamahalaan na naglalayong magbigay ng legal, medical, financial at humanitarian assistance sa mga OFW na nakaranas ng pang-aabuso, illegal recruitment at iba pang suliranin sa ibang bansa. Ayon sa DMW, patuloy ang kanilang pagsisikap na palakasin ang suporta para sa mga OFW bilang pagkilala sa malaking ambag na mga ito sa ekonomiya ng bansa.
1: Samantala, nagsasagawa ng panibagong price monitoring ang City Price Coordinating Council o CPCC sa pangungunan ni CPCC Co-Chairman Attorney Jose Edgar Duoy bilang bahagi ng kanilang mandato na tiyakin ang tamang presyo ng gasolina at LPG sa lungsod. Ayon sa CPCC, kabuang 10 gasoline station at 4 na LPG retailer dealer ang kanilang binisita kung saan sinuri rin ang kanilang business permits at certificates of compliance alinsunod sa alituntunin ng Department of Energy o DOE. Sa isinagawang inspeksyon, napag-alamang compliant ang lahat ng nasuring establishmento sa umiiral na regulasyon. Patuloy namang iniikayat ng CPCC ang mga negosyante na panatilihan ang tamang presyuhan para maprotektahan ang interes ng mga mamimili.
0: Aras sa ating iyon, 26 na minuto makalipas ang ikabito na nagmamadaling kubaga. Samantala, sa hiwalay na balitang lokal, muling binuksan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 10 ang Service Contracting Program. Ito ay bilang bahagi ng suporta sa mga modernisadong pampublikong sasakyan. Ay kay LTFRB 10 Director Aljo Bendijo, layunin ang programa na mapalakas ang kita ng mga transport cooperative habang patuloy na humaharap sa mga hamon ng sektor ng transportasyon. Inibog din niya ang mga operator na kwalipikado na agad na makiisa sa nasabing programa. Nilinaw ng LTFRB na saklaw lamang nito ang mga modernized jeepney at UV Express na may wastong prangkisa at rehistrado sa ahensya.
1: Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal na kahandaan na ang pamalang panalawigan ng Misamis Oriental sa posibleng epekto ng El Nino.

0: na inaasahang magdadala ng matinding init ngayong Mayo at maaaring tumagal sa mga susunod na buwan. Ayon kay Popoy Abuseo, Special Assistant to the Governor, lubhang maapektuhan ng tagtuyot ang sektor ng agrikultura, akaya't kinakailangan ang agarang paganda at koordinasyon. Bilang tugon, bubuin ang Task Force El Nino na magsasagawa ng mga pagbisita sa mga komunidad na magsasaka upang makipag-ugnayan, magsagawa ng konsultasyon at alamin ang kanilang pangangailangan sa gitna ng banta ng tagtuyot. Nakikipag-ugnayan din ang provincial government sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mapag-isa ang mga plano at mapalakas sa mga hakbang sa paghahanda at pagresponde sa epekto ng El Nino.
1: Aras natin, 7:28 na nagmamadaling umaga. Inyo pong nato ngayon ang unang bahagi ng ating balitaan, ng ating mga balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik, sa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bugidnon, ang mga balita sa ibabang parte ng Mindanao, balita mula sa ibayong dagat o international. Nabilang na po dyan ang ating balita pampalakasan ng sports at ang ating balitang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Hard FM Balita.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
6: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
7: Sa pagmulat natin sa mundo, ating nadama, yakap at pagmamahal na buong buo. Pagmamahal na walang kapantay, pag-aalagang hindi matatawaran, mabigyan lang tayo ng magandang buhay. Pagiging ilaw ng tahanan, iyong ginagampanan. Kahit paman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mader, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart.

0: This is Heart 92.7.
1: 92.7.
0: Heart, Cagayan de Oro. Balikatati na paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
2: Oras sa ating iyon, 32 minuto makalipas ang gabito na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay at nakatutok sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
2: Live pa rin tayo nababanginggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM, ha? Sa Kalakhang Bukidnon. Tayo po'y nababanginggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
2: Samantala, dito naman po sa ating lungsod ng Cagayan de Oro, tayo na may nababanginggan sa Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
2: Samantala, sa lahat ng mga naka-online dyan, tayo po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages. Yan naman ay isang pamamagitan po ng ating Facebook Live, ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
2: Mangyari po lamang ay pakilike pa lamang po ng ating pakifollow, pakilike ng ating Facebook pages na yan. Samantala, dito naman sa ating live, maaari po kayo maglagay ng inyong mga comments, ng inyong mga opinions, at di naman kaya ng inyong mga pa-shoutout o greetings ba yan, at yan po'y babasahin natin pagkatapos o sa huli ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
2: Aras natin, alas 7.33 na nagmamadaling umaga. Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
2: Mas pinaigtiin ng Department of Trade and Industry, DTI Bukidnon, ang kanilang monitoring sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito'y upang mapigilan ng overpricing at mapangalagaan ng kapakanan ng mga consumer. Ay kay Junior Merla ng DTI Bukidnon, patuloy ang kanilang koordinasyon sa Local Price Coordinating Council. Ito para masiguro ang pagsunod ng mga establishmento sa itinagdang suggested retail price o SRP. Ilan sa mga grocery stores ang nasilip na posibleng lumalabag sa SRP at kasalukuyan ang pinadalhan ng letter of inquiry kung saan ay umabot sa higit 200 produkto ang nasa ilalim naman ng SRP na may bisa hanggang Mayo 15. Pinabayuan din ang publiko na maging mapagmatsyag, iambing ang presyo ng mga bilihin, tiyakin ang PS o ICC mark sa mga produkto at agad iulat sa DTI ang anumang kaso ng pananamantala.
1: Heart FM Balita.
3: Samantala, target ngayon ng sangguniang panglungsod ng Valencia na maitaas ang estado ng lungsod bilang highly urbanized city o HUC mula sa pagiging component city. Ayon sa Philippines District Authority, inabot na ng Valencia ang kinakailangang populasyon na hindi bababa sa 200,000 matapos ito umabot sa 223,620. Higit pa rito, lampas pa rin ang lungsod sa income requirement na 50 million pesos kasunod ng naitalang mahigit 400 million pesos na taunang kita. Kapag naisa katuparan, inaasahang magbibigay ang HUC status ng mas malawak na akses sa pondo mula sa national government at magpapabilis sa pagpapatupad ng mga programang pangkaunlaran sa lungsod.
1: Heart FM Balita.
2: Itama inyo mga arasan, alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Panghuli sana ng ating balita mula sa Bukidnon. Arestado naman ang 159 na taong gulang na dry goods vendor matapos masangkot sa illegal na droga sa isinagawang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency PDEA sa Manolo Fortes, Bukidnon. Nakilala ang suspect sa alias na Umbra, nakabilang umano sa regional target list ng mga otoridad. Sa ulat, isang poster buyer ang nakabili ng hinihinalang Shibu mula sa suspect na naging dahilan ng kanyang pagkaka-aresto kung saan ay tinatayang 16 na gramo na pinaghihinalaang Shibu na nagkakahalaga naman ng 108,000 pesos ang nasamsam kasama na ang marked money at iba pang ebidensya. Maharap ngayon ang suspect sa kasong paglamang sa Republic Act No. 1 na o 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Heart FM Balita.
2: Oras natin, alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Ang oras na yan, itig sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na.
1: Heart FM Balita.
2: Bago naman tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM Balitang Mindanao.
2: Presyo ng isda sa may Davao Oriental, ha, tumaas naman ang dahil sa pabago-bagong panahon. Ang nilalaman ng balitang yan, ating alamin at pakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Canal. Carl, maayong buntag! Detalye!
4: Nakapagtala ng pagtaas sa presyo ng isda sa mga pamilihan sa Davao Oriental dahil sa pabago-bagong kondisyon ng panahon. Ayon sa mga mangisda, nabawasan ang kanilang mga huli dahil sa malalakas na alon at hindi paborableng panahon sa pangingisda. Dahil sa limitadong supply, tumaas ang presyo ng ilang uri ng isda na nakaapekto sa mga mamimili. Sinabi ng mga vendor na hindi maiwasan ang pagtaas upang mabawi ang gastos at kakulangan sa huli. Patuloy na minomonitor ng lokal na pamahalaan na sitwasyon at nakipag-ugnayan sa sektor ng pangingisda upang matiyak ang sapat na supply. Pinapayuhan din ang publiko na maghanap ng alternatibong pagkain habang nanatiling mataas ang presyo ng mga isda. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyo may puso.
1: Heart FM Balita.
2: Nagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita.
2: Alas 7.38 na nagmamadaling umaga. Bago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM Balitang International.
2: Aktibong tumutulong ang mga volunteers na may kapansanan sa isang community kitchen sa Sidon, Lebanon. Ito'y para maghanda ng pagkain para sa mga pamilyang lumikas. Pinamumunuan ng Lebanese Union for People with Physical Disabilities ang inisyatiba kung saan natututo ng mga bagong kasanayan ng mga volunteer habang naghahanda ng daan-daang pagkain araw-araw. Patuloy ang operasyon ng community kitchen upang matugunan ang pangangailangan ng mga displaced families sa Lebanon. Samantala, nananatiling aktibo at nakabantay ang mga volunteers sa anumang maitutulong sa mga refugees.
3: Sa iwalay na balita, dose-dose ng rideshare drivers ang sumugod sa Paris Charles de Gaulle Airport upang tutulan ang mataas na komisyon ng ride-hailing apps at pagtaas ng presyo ng gasolina. Ipinayag ng mga driver ang kanilang hinaing laban sa bayarin ng mga platform tulad ng Uber at Bolt na anilay nagpapababa sa kanilang kita. Kasabay nito, iginiit din nila ang pangangailangan ng tulong mula sa pamahalaan dahil sa patuloy na pagtaas ng fuel prices na lalo nagpapahirap sa kanilang kabuhayan. Nanawagan ng mga drivers sa pamahalaan ng France at sa mga kumpanya ng ride-hailing para sa mas patas na pulisiya at suporta sa sektor.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
2: Sa ating balita, babalangas ang todo ensayo ang Pinay tennis star na si Alex Iala sa Rome bilang pag-aanda sa kanyang kampanya sa Italian Open. Nakipag-heating si Iala kay Laura Sigmund ng Germany sa tennis club Parioli. Kasama ang kanyang mga coach mula naman sa Rafael Nadal Academy. Pinaghusay ni Iala ang kanyang galaw, ground strokes, drop shots at serve bago ang laban kontra naman kay Magdalena Freck ng Poland. Actually, natapos na po itong laban na ito at nanalo na po itong si Alex Iala kay Magdalena Freck ng Poland. Samantala, nagharap na nga po ang dalawa sa unang pagkakataon kung saan number 42 si Iala at number 45 naman si Freck sa rankings. Samantala naman, puspusan din ang ensayo ng iba pang top players kabilang na sina number 1 Arina Sabalenka at 24-time Grand Slam champion Novak Djokovic sa Foro Italico.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni na Ina de Belen at content creator na si Rox Martan Pamulaklakin. Talagang ganyan ang pangalan. Matapos ikumpara ng isang netizen ang kanilang itsura.
2: Ew!
3: Ayun,
2: ew,
3: oo.
2: Diba? Ew!
3: Nagsimula ito sa Facebook post ni Ina kasama ang nobyong si Jake Vargas.
2: Ew!
3: Kung saan napagkamalan siyang si Rosmar.
2: Ew.
3: Sa kanyang tugon, sinabi ng aktres na hindi niya kilala ang content creator at hiniling na huwag silang iugnay sa isa't isa, kalakip ang salitang
2: ew.
3: Ew. Hindi ito nagustuhan ni Rosmar na agad nagpahayag lang sa loobin sa social media at kwenasyon ang naging reaction ng aktres. Sa ngayon, wala pang panibagong payag si Ina habang patuloy na pinag-uusapan online ang insidente.
2: Ew!
3: Ew!
2: Ew.
3: Alam mo, in fairness kay si Ina de Belen sa
2: bagay ko. Ano, di ba?
3: Janice at saka ni
2: Janice Estrada.
3: Jan, oh.
2: Kapatid Janie.
3: Kayla. Kayla Estrada. Ay, ano to eh, parang binuboost din nila to be in showbiz.
2: Sabi nga ni Rosmar, mukha daw starlet. Ano ba yung nakalagay?
3: Oo, sabi. Yun ang ano ni Rosmar. Sabi pa nga niya, eh, mas madalas, or mas, ano pa nga, mas marami pa akong
2: followers?
3: TV guesting, or mga TV, ano, TV cameo role kaysa sa'yo.
2: Baka naman style lang talaga sa showbiz to.
3: Para
2: isang mapag-usapan, di ba?
3: Oo nga, kasi at the end of the day,
2: babangga ka sa iba. Diba? Ganyang nangyari sa amin ni Piolo Pascual eh.
3: Ay, ganun ba?
2: Oo. Yun nga lang, nagkawasak-wasak ako. Ay, nako.
3: Ay, kayo magpinsan talaga.
2: Masamang pag nagsasabong yung mga magpipinsan. Pero doon, di naman ito magpinsan eh. Si Rosmar at saka si, ano, si Ina.
3: Si Ina.
2: Alam mo ba dati ha, sa showbiz ha? Ito, napanood ko lang ito sa mga lumang mga clips. No, mga matitinding mga reporters dati. Ay, tago natin sa pangalan na mayapa na kasi yun eh. Si Tita Swarding.
3: Ah, yes. Si Tita Swarding.
2: Siguro naman may nakakilala po sa inyo. Napanood ko na dati. Kasi may, siyempre, doon sa isang kinabibilangan nating network dati, pinag-uusapan yan. Na sabi nga daw, nagbabayad pa sila. Kunyari, ikaw, sikat ka. Sikat si Nel Arciaga. Tapos yung isang bagong artista, ang papasibol, babayaran mo si Nel Arciaga. Sige, gagamitin ka namin ha. Para kunyari, lalait-laitin mo si ano, si ganyan.
3: Para may issue.
2: Para may issue. Diba? May pera din yan, ha? May perang involved dyan sa ganyan. Lalo kapag ang manager mo, medyo kilala at malakas at ma-influensya. Diba?
3: Ganun ba yun?
2: No, ganyan sa amin sa showbiz. Ganyan sa amin.
3: kasi, eto naman, balikan ko lang konti.
2: Biglang naging showbiz.
3: Balikan ko lang konti yung nangyari dito. Kasi nag-post si Ina na I think birthday shoot niya yun eh. Eto kasi si Ina, dati, ay medyo chubby-chubby yan siya. Ngayon eh, pumayat.
2: Pumayat. Hot din yan eh, batang yan eh.
3: Tapos,
2: late lang.
3: Eto, naging girlfriend nga siya ni Jake. Abay, may netizen kasi. Ito din kasi minsan ang mga netizen. Alam mo, sila yung may nag-comment kasi. Parang naihambing siya doon. Sabi, kamukha mo si ano, Rosmar. Ganun.
2: Si Rosmar? Inihambing sila?
3: Inihambing sila.
2: Okay.
3: Tapos sabi naman ng bata, in fairness naman kay Ina, hindi naman siya nag-iwa agad. Sabi niya, hindi ko po siya kilala.
2: Ay, ganun?
3: Hindi ko po siya kilala. Pasensya na po. Siguro ka ng the misinterpretation.
2: Wala ko kaya, wala ko kailan niya. Tapos nung nakita na niya yung picture, ew!
3: Pero yung sentence with an ew naman kasi, ayan, sinabi niya naman na huwag nyo na sana kaming iugnay. Pero yung, I think, you know, just the very gullible of her, or very youthful of her, na sinabi niyang ew, siguro I don't think na she meant any negative.
2: Sabagay, baka honest to goodness, ano naman yun? Expression, alam mo ng mga bata ngayon?
3: Diba? Yung parang, ew,
2: G?
3: Ganun, no, diba?
2: Ano ba yung mga word niyan?
3: Yung mga,
2: G? G ka pala eh.
3: Yung mga, you know, the Gen Z, ano, language.
2: Baka yung ew niya, ibang dating, di ba?
3: Ibang para dating. Sa alam mo naman, ito namang si Rosmar, napareact agad.
2: Baka naman yung ew niya, ew, one ko sa'yo.
3: Baka naman, baka na-typo lang siya doon, hindi niya lang natuloy.
2: Sabi ni Paparo, manager ko, hindi naman ako ginanon. manager ko dati, ginanon ako. Binayaran ng malaki si Samil B. Para awain ako.
3: Ay, talaga?
2: Hindi tinanggap. Or sino daw ako?
3: At sa Milby, di ba pinsan mo din?
2: Oo, pinsan ko rin yun. Fourth cousin ko yun. Kaya sabi, sino yun? Wala nangyari. Pagkamaniwala na talaga yung mga sitars natin. Artistahin talaga ito si ano ba?
3: Maraming kamag-anak.
2: Ang daming kamag-anak na artista.
3: Alam mo ba? Nasa ano din yan eh. Nasa style din. Nasa style din yan ngayon.
2: Saka nasa dugo yan.
3: Nasa dugo. It runs in the blood. Kayo na bahala. Good morning, Paparo.
2: Paparo, magandang umaga.
3: Ano nga ba ibig sabihin nito?
2: Anong 6-7? Yan ang mga sinabi ng mga bata ngayon.
3: Ganun,
2: anong 6-7?
3: Nire-re-enact nga nila eh.
2: Ano yun?
3: Hindi ko nga alam kung meron dun. 6-7, parang juggle.
2: Parang mamili ka, ganun.
3: It's an expression.
2: Kung ano yung mas mabigat, yung wala o yung too.
3: Kasi kahit nga yung mga pamangking kong Diyos ko, bata, 5 years old, 6'7". Ano yun?
2: 6'7". Ang alam mo lang talaga, G.
3: G.
2: Di ba?
3: O, yung ano? Mga ano lang ako, yung mga pakonyo na mga language, ba? Let's go over there, mga ganon.
2: Let's go over there, yaya.
3: Let's go over there. Like, let's make Billy coffee over there.
2: Sure, dana no ba? Let's make baby na.
3: Para may 6'7".
2: Parehang social, di ba? Paano daw maglambingan na parehas na social?
3: Kanyari, you're making me away. Ganun.
2: You're making me away. Come here na nga. Na, let's hug na. Let's make baby na.
3: Ang bilis naman.
2: Ay, ginoo ko.
3: Grabe naman. Grabe naman yan. Pero kasi dada... Ano kasi yung innovation ngayon? Minsan hindi mo magigets.
2: Iba na ngayon liguhay ng mga bata. Iba na rin yung mga style nila ngayon. Iba na. Tsaka iba na sila mangupit din ngayon. Masyari ko lang. Iba na rin mangupit pag...
3: Akala ko pa naman papunta na tayo sa... Magandang ano
2: eh. Pag check mo ng GCash mo, kulang na.
3: Ano nangyari?
2: Nagpapasa na ng sarili. Iba na ngayon. Dati kasi tayo, no? Hindi pala, yung mga nakwento lang pala sa akin ni na Uncle Harvey yan. Dati daw kasi, sa mga pantapantalon lang kumukuha. Iba na ngayon. Sa Gen Z, iba na. May pin code na. Wala yung pantalon, may pin code na. Kasi nandun yung cellphone. Doon na kumukuha ng baon.
3: Kayo, anyway, ha?
2: Yan daw ang wala sa ibang istasyon. Yung artistahin na DJ. Ako, skino. Talaga. Skino ka naman, oh.
3: Tama naman yan, Papa Roo.
2: Kailan mo ba kami ipapa-billboard?
3: Isabit sa billboard.
2: Yun nakasabit sa billboard. Huwag tularan.
3: Iba yun. Huwag yun. Ay, ano ha? Kasi lately, di ba, may mga lugar dito sa city, ma-share ko lang, na walang, biglang na-segue, na walang ano, na walang tubig.
2: Wala ba tubig yun?
3: Oo, walang tubig.
2: May mga ilan?
3: May mga ilang lugar.
2: Kaya pala may nakasakay ako sa rela nung isang...
3: Ano?
2: Joke lang yun, ha? Joke lang.
3: Oo, kasi ano, ongoing yung reparation. And, yung ano naman sa...
2: Saan ko daw ba gusto magkaroon ng... Sa Guadalupe. May nauna na ron eh. May nauna na doon.
3: Ay, meron na ba?
2: Oo, gusto ko sa ano lang, sa... Ang tawag dito? Diyan lang, sa Isalina Bridge. Yeah.
3: Nakatakot naman yun.
2: Baka mamaya sa Isalina Bridge na isabit.
3: Isabit ka talaga ni Papa Rudon.
2: Okay, maraming salamat. Sina Sir Bernie Atras ng LGU. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo dyan, sa inyong pangigilig na mayor, ha. Kahapon pala, nagkaroon ng People's Day.
3: People's Day,
2: Late ko na nabasa, Sir Bernie. Nakikinig sila bago magsimula yung People's Day. Late ko na nabasa. Ipagpatawad nyo na po. At saka, syempre, yung mga taga Cardmasters PH of Philippines.
3: Magandang umaga. Ayan, tuwang-tuwa yan sila. Sa mga billboard.
2: Thank you po sa inyong paminaw.
3: Hi to Sir, Sir Ron. Sir Ron. Miss Anne.
2: Yeah, napakababait talaga. Sige, maraming salamat sa inyong chika sa araw na ito.
3: Yan ang ating balita ngayong Webes.
5: Heart FM, Showbiz Balita.
2: Ay, ito na muna, alamin muna natin ang sitwasyon natin mga kalasada ngayon.
5: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
2: Nasa linya natin ngayon si HBG Joseph Y. Coratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
6: Good morning, Mar at Nel. Makasada natin, may kalawakan pa kasi galing akong Ipunan. Nakadaan ako ng Bulwa, both sides sa Bulwa, maluwag pa naman. Hanggang nakarating ko ng Kauswagan Highway, Marcos Bridge, stopan ko lang po yung mga sasakyan dyan. Sa Emmerich to, maluwag. Hanggang nakarating ako ng banda po ng Lapasan. Kasi may pasahero ko yan na hihatid kanila sa Kugman. Maluwag pa naman ang Kugman at saka yung Busa papuntang intersection, papuntang Jerbora at papunta po ng Coastal Road. Maluwag pa naman. Hanggang nakabalik ako, nakadaan ako na ulit ng Lapasan Highway. Maluwag pa rin ang Lapasan Highway. Stopan ko lang po yung mga sakyan, lalo na po yung intersection papunta po ng Agura Bus Terminal. Maluwag pa naman sa ngayon, Mar at Nel.
2: Alright, maraming salamat sa iyong report, HBG Joseph Y. Coratranara ng MRG Taxi.
6: Yan ang latest sitwasyon ng makasadang nadaanan ko ngayon. Ako si Heart Pasada Group, Joseph Y. Coratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic, Alamin.
5: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic, Alamin.
2: Aras natin, 8 minuto bang sumabit ang ikawalo na nagmamadaling umaga. At sa mainyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Webes, Mayo 7, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Headlines sa ating balitang nasyonal, Pilipinas. Wala ng pera ayon kay VP Sara.
3: Unemployment rate sa Pilipinas bumaba sa 5.0% noong Marso 2026.
2: Balitang nasyonal pa rin, Pilipinas at Japan pinalakas ang kooperasyon at depensa.
3: Headlines sa ating balitang lokal, mahigit sa 150 na OFWs tumanggap ng halos 9.8 milyon pesos na tulong mula sa Action Fund ng DMW-10.
2: Sa balitang lokal pa rin, CPCC nagsagawa ng price monitoring sa gasolina at LPG sa CDO.
3: LTFRB bukas para sa service contracting program para sa modern PUVs.
2: Sa balitang lokal pa rin, LGU Misamis Oriental magdadatag ng Task Force El Nino.
3: Headline sa ating balitang Bukidnon, DTI Bukidnon pinahigting ang pagbabantay sa presyo ng mga bilihin.
2: Sa balitang Bukidnon pa rin, Valencia City target naman ang SUC status para sa mas mabilis na pag-unlad.
3: At isang vendor huli sa bypass operation sa Manolo Fortich, Bukidnon.
2: Sa balitang Mindanao, presyo ng isda sa Davao Oriental tumaas dahil sa babago-bagong panahon.
3: At headline sa ating balitang international, mga volunteer na may kapansanan sa Lebanon aktibong tumutulong para sa mga pamilyang lumikas.
2: Sa balitang international pa rin, rideshare drivers nagprotesta sa Paris Airport laban sa AFI at mahal na gasolina.
3: Detay naman sa ating balitang pampalakasan, Alex Yala, todo ensayo sa Italian Open.
2: At sa ating showbiz balita, Ina de Belen, ew! Viral online dahil sa kanyang komento hinggil sa paghahambing nila ni Ross Martin.
0: Heart FM Balita.
2: Aras natin, 6 na minuto bago sumabit ang ikawalo ng nagmamadaling umaga.
3: Yeah, ew! Dito na lang tayo.
2: Ano gusto ngayon?
3: Ew! Ew! Alam mo yung ew na yan? Ah. Marami na nakaka-misinterpret.
2: Ew! Ew! Ew! Oh, ew!
3: Meow! Meow! Meow!
2: Ay, iba ba yan? Ikikumarsaga pala yun.
3: Ay, good morning nga pala sa taga City Agriculture's office. Ay, kinig din sila ngayon.
2: Ay, paingin naman mga pinhi dyan.
3: Sir Bernie Daba, magandang umaga po.
2: Sir Bernie, good morning.
3: Ayan, mag-good morning din sa ating mga sweethearts na nag-comment online. Ito si na Christopher Paderna Pangka. Good morning. Mayang buntag kang Ma'am Annabelle Cabuyaon Tabanao. Shout out kay May Ann. You forgot to bring your phone. Sabi ng nanay mo.
2: Oo nga, oh.
3: Magandang umaga. Magandang umaga po.
2: Magtatext yung boyfriend mo dun. Paano?
3: Yun, paano na lang.
2: Maganda.
3: Sabihan ka ng ew.
2: Ew. Magandang umaga ng Webes, sweethearts, si ano to, Jean Candia, mga taga Candiaville, Canitoan. Good morning.
3: Good morning din. Uy, mga sweethearts natin sa Burgos, sa Barangay Burgos 17, Burgos del Pilar, Angales family.
2: Uy.
3: Si Ma'am Jeline, si Sir Nicolas, si Sir Glenn, at saka si ano, Mami, si Mami. Mami Eling.
2: Ayan,
3: oh. Good morning, Mami.
2: Ang pamilyang pilit na pinipihit at pinalilipat.
3: Pero hindi.
2: Hindi nila magawa-gawa.
3: Hindi nila matitibag yan. Oo, hindi talaga.
2: Mga matitigas po ang ulo niya mga pamilya namin yan. Pasensya na po kayo.
3: Solid yan, solid.
2: Solid po yan. Ophelia Restore, magandang umaga. Zabel Insensio, sinabing ito ng Bulwag. Good morning.
3: Good morning din kay Mami Ophelia Restore. May buntag sa Promised Land, Makasandig.
2: Yun.
3: Yan. Good morning din kay Ma'am Lillian Puzon Aguilla. Bayan, dyan naman sa walang... Parang naputol ata yung message mo, Mami. Ayan, magandang umaga.
2: Maricon Minabite, magandang umaga din. Maraming salamat. Mga taga-Upper Nazareth.
3: Yan. Good morning kay Lola Fetion. Yun. Watching from Hanapulan, Claveria. Ayan. Hi, Lola Lalang. Namiss kita. Magandang umaga sa iyo.
2: Lali na Bonitalia, Wisho. Magandang umaga. Mga taga King Louis Barbecue to. Face to Trinidad's Bugo. Thank you.
3: Yan. Mami Marilyn Gonzalez. Good morning, Mami. From Zone 2C, Carmen. Always watching
2: Oliver,
3: and listening.
2: Oliver, Dupalco. Mga taga Habitat Face. Ewan ko kung anong face yan. Masa indag yan. Ayan. Magandang umaga sa inyo. Si Aris Francisco Ledesma, magandang umaga rin. Good morning sa pinakagwapang Mama Linda Francisco o Papa Enat Francisco sa May Purok 6 Kawilihan, Don Carlos Bukidnon o kay Nigel. Ayan. O Patin, syempre sa akong mga gwapa na mga anak kay Jaira, kay Audrey and Alexa Ledesma. Magandang umaga. Thank you.
3: Good morning. Good morning, Papa Ru. Ayan. Gusto ko yung sinabi mo.
2: Artistahin.
3: Sabi niya, ano, kay Ate Kay ninyo, si Ate Kay Frances Marie Joromo. Sabi niya, Heart FM, mga ka-sweethearts, pabati po ako ng happy 50th anniversary kay Lola Imelda at Lolo Rodolfo. Happy wedding anniversary.
2: Ibalik ang tambalang Gayan Pip. Ito, let Arts. Ano to? Arts, magandang umaga. Oh, yung Bruce Store, oh.
3: Uy, bukas, nakikinig sila.
2: Open daw po yung credit niyo sa Bruce Store.
3: Gamitin lang ang code.
2: Ang code na Jason Steele. Bakit kayo pumunta? Pwede kong utang. Sabi ni Jason Steele, better ang mag-utang eh.
3: Sino magbayad nito?
2: Kayo! Bruce Store yan sa Kausawagan. Good morning.
3: Maganda umaga. Mami Amy, sa lahat ng mga sweethearts natin sa Barangay Kamamanan ha. Maganda umaga si Mami Roxanne at saka si Sir Lolito. At maganda umaga kay Mayor Miles.
2: Pero kung gusto niyo ng malaki-laking credit line, pag mangutang kayo sa tindahan, ang gamitin yung code, Randy Kilos o kaya Paparo.
3: Ayan.
2: Malaki yung code. Yung mga code niyan.
3: Gamitin lang.
2: Gamitin niyo po yung QR code niyo dalawa. Pag mangutang kayo sa tindahan.
3: Magagalitan nyo. Pagka may pupunta dito mga may-ari ng tindahan.
2: Ito po yung bayad nyo.
3: Ito po yung listahan. Hindi naman po kami umutang. Hi to Mami Gemma din ha. Good morning Mami Gemma. Lahat ng mga sweethearts natin sa Zonte and Upper Carbena. Imelda Andoy, Magdalena Nanale, Julita Artaho, Alice Tabaranza, Sabina Dumpa, Rebecca Mabaylo, Metang Artaho, Lydia Andoy. Magandang umaga.
2: Aming Balomadres, magandang umaga Lola. Nilig na riya. Sa inabuga ng mata.
3: Hi to John Eman, good morning Heart FM, shout out sa akong papa nga always nagapaminaw.
2: Ba, magandang umaga po sa inyo ha. Ang Pitoga family, si Beth, good morning.
3: Magandang umaga Beth.
2: Akain family, Letehillo family, mga taga Punto dyan, solid talaga yung mga yan. Yung mga taga Upper Carmen, ang dami nakikinig ngayon.
3: Ang dami dyan.
2: Sa may Nazareth. Good morning na good morning sa inyo, sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa may Upper Carmen. Ako po, magandang balita ha. Kapag nagkaroon kami ng draw mamaya, baka pangalan yung mabunot.
3: Baka Upper Nazareth.
2: Upper Nazareth.
3: Abangan yan ha, abangan yan.
2: Yan, abangan nating lahat yan ha. Kaya magkakaroon kayo ng bugas, groceries at spaghetti.
3: Shout out din natin yung Dunkin' Aurora.
2: Agora? Aba.
3: Ang lakas ng monitor dyan.
2: Ganun din ang Dunkin' Aurorama.
3: Jonas Bake Shop din. At Julie's Bake Shop, ayan, dito sa may Ilaya Carmen, naka-Heart FM yan.
2: Grabe, sino na lang ba nakikinig sa kanila? Walang pambira naman dito.
3: Pati nga New Leaf dyan sa may Carmen Market, naka-Heart FM yan.
2: Yung Bamenta nga dyan, oh. Ang daming tinapay. yung New Leaf sa Bamenta. Ganda umaga.
3: Ang tinapay, perfect yan sa breakfast.
2: Yeah. Wala. Parang nagpaparinig ka magdalan ng tinapay yung mga paparating.
3: Wala naman ako sinabi. Basta sinabi ko lang perfect yan sa kape at
2: tama,
3: bro.
2: Tama. Siya, yung aming Mother's Day promo ha. Alam niyo na yung...
3: Dumadami. Push to gain more heart reactions para panalo po.
2: Para sa inyo mga comments ha.
3: Sa lahat sa mga nag-comment at magko-comment pa.
2: Ito lang ang tatandaan po ninyo. Pinakamaraming heart reactions sa mga comments, yun po ang mananalo.
3: Malapit na natin i-announce yan ha. Malapit na.
2: Uy, Webes na ngayon eh.
3: Webes na.
2: Asya. Sige, oras natin, eksaktong alas 8 ng nagmamadaling umaga. Diyan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalam ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, engineer paring Totor o Nestor paring Totor Nodalo ng Cagayan de Oro at engineer Danmar Jepoy Bachansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
3: Nel Arshaga.
2: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Inihatid sa inyo ang mga likalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
7: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flix Cheese!
2: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
8: What if your phone could be your front row seat?
9: Playtime Entertainment launches PT Idol.
8: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
9: Where talent takes the spotlight.
8: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Search